0: Isa ni Paliog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.
2: Lian ang pastor Dan.
0: Taga-asa?
2: Lurugan, pastor Dan.
0: Ay, taga-Lurugan. Lian. Ayos, usay ato masulti.
2: Magpasalamat ka sa Digimax, pastor Dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang dugo.
0: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
2: Pagtaod na, pastor.
0: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo yun sa puro pastor na yung ikalibangon.
0: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
2: Yes, kaibigan.
0: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, oh, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tulunin mo ka.

0: Isa ni Palihoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon pati nga liog tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gigimag, Pastor. O sa kadugayon ang mo si Mong Totoy, ang matrimon nagubag o gatulo, gano'n na?
1: O ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ando?
1: O nakabuot akong anak. O dalaga.
0: Dalaga hangtod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala niyo makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o gano'n na?
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa, Sir. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na pa, Sir.
0: 40. So, 19, 40, latos 40, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko nag-ibastog. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kasi mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagabang.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Iganding ni Pastor Dan.
1: Yes, iganding o si Ato iganding.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya
1: oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: niya. Isotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, muanha lagi ko diya, Pastor, kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diya, naapod diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turing Lumbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag-simuna yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin, wala naman, nigas akong gibati. Tungod na tungi, yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Bidimax. So, magpasalamat ko na ang Bidimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

ko sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga giyagin ito na kanina ng Bibi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, na siya mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagid niyang dako kayo. Niya, pagka, kung anda yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kikirig na gudang kanding pastor, di mo itong grabe gina ko ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para magid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kay nalaro bidimak, di akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, oh, bidimak, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na kabarong lagid tong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na, may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, sa inong ko ni Bibi itong Diding Mac, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalungin sa Gino, karong buntag, ato ng tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalungin sa Gino, naulian ng tanong, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, dalhan kayo dito na ako. Tinawi ko na pag-ahe sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kayo. So, sa hospital na lang yung tapo kayo naghanan yung dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo, Nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, nya. Dua na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo Nanay Lalay.

0: oo nga, nauli an ko sa kuan, gimak, kay isa kita ko kumala pa sir nga, dili ko makatarong o lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
1: Uy, binhod, okay.
0: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor, kay tuki mo naman sa kani.
1: Oo.
0: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro po pasto na hinahihay o ka, wala akong binhod sa CL, makatarong na kong lakaw.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
0: Wala akong gusto sa muna yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
1: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito ba ba doon? Ito may spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang taris na to, kay grabe na gid, lukot-lukot na po. Ugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gid, nga napalinto na po. Bugno nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak na duwa pastor kay kapanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok na mag-andam kay dili gid na kung makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid na pasakit. Mato, pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungkuan?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayaw siya?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o barangay.

0: Yes, kinsa ni Palihog?
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Good, si Manuel, sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangitap ni Karola. Apla sa lang kong OBG, Mac. Nagpahit ko si Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, nasabay ko siya, Pastor, wahagi lang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayon na, Pastor.
0: Salamat.

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turun Lumbol.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan nga, ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natingala lang ko rin. Wala naman, nigas akong gibati. Tungod na tungi yung ako, usalan yun ka po, kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Unsa ni palayog?
1: Si Annabel nga pala yung address na kuranto, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala, yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oo, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: tapos,
1: yung liog.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: O, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinulog yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Kinsa ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa yung tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa dayang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang yung tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, ang tod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga... Uy. Lima kabulan niya nga bidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor. Ang kainin sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, ito na lang sa doktor niyang sugar. Dami naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, Igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilid lang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong bibina, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Anton, akong dito tumakang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahi nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino.

0: A kinsa ni paliog?
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakadidin ko na magkalit o Bigima, tulang kabuktas na dahil din. Naarang na dahil ko, wala na ko nakaad ko sa doktor. Salamat, Pizza Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kinsa ni paliog?
1: Si Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

kanan. Di maya o pungo, kani mo nagagin ka ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasilunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdayag kay ikaw ang among Diyos. Usa ang kanan, mag-aawit, o mag-asimba.

0: sa Nipaliog?
1: Iguan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Sa di palihog.
1: Si sir, po sa yung address ko, nilagyan sa Jordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magleto lang, Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay awala na gyud ang sakit akong napalapa, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako atong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang bisima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Ipanalangin na ang bisima ng kapsul na may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ganin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

ako sa nakapamatuod yun. Tsaka yun sa Ginoo nga, diyan yung ito na nanina ng Bibimax Pastor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong hadlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Kaya pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Pero salamat gid niya. Pagkauman ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kaya nalaro gid Max diya atong tambalan. Di mo tong nga among giyag ano, gid Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad ka na rin si Ginoo.

0: Ate Masulte.
1: Magpasalamat ka sa Vigimax, Sir Dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
1: Nagkalibang dugo.
0: Nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
1: Pagtaod na, Pastor.
0: Ay, taod-taod na?
1: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
1: Dugo yun sa puro, Pastor Dan, yung ikalibang on.
0: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Vigimax Plus?
1: Yes, sir. Kaibigan.
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
1: Oo, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tuloy ni mo kayo.

0: Tol, Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, Tol? Yung ba?
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Inigulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos, di kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya, duha ka buok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Cancel. Unsay kayuhang imong naangkon gamit ang atong Vigibox Plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Dayon nagtay ko og gisima, kuryaburya karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di kana hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa Vigibox Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, Pastor. Wala akong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Digimax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Di na kasi din ko na magpalit o Digimax. Pero lang kabukas na dahil din. Naarang na dahil ko. Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa
0: kisa ni Paliog? Digimax. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Kinsa ni Palayog?
2: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
1: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
2: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
1: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
2: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon, nasanad o gamay ang iyang tiil.
1: Oo.
2: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga, nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
1: Oo.
2: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kaingin sa doktor, putlon daw.
1: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: O, itanong rin sa doktor niyang sugar, namin raman kayo niyang sugar.
1: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
2: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
1: Sige, igan. Onya.
2: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit ko, lima rakabok, Pastor.
1: Oo.
2: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
1: Okay.
2: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
1: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Yes, kinsa ni Palihog?
1: Diretso to ang Kadingilan.
0: Kadingilan. Yes, unsa ato igan Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Good morning po sa Bigiba Pastor sa ako. May dapat ko ikot pa ng kating karula. Niya. Apa sa ako OBG Max. Pwede ko siya ng igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero nung sulay ko siya, Pastor, wag ilang kapag-arula kong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkakasakit, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon na, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
1: Naayon na, Pastor. Salamat.

0: Magtestimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak sa, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos to, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na sa kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas, mangod to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oh, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Sibirin mo si Silvia sa Purok Mas Balinsa ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan manggod pag anji na mo diri nagluyan siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man? Sa Igibate?
0: Karo, nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie unsa sa Igipa. Inom na sa akong angkon. Inom sa Igipa. Inom na niya Big Jimas o ganang aroma. Gipakuan niya. Haplas.
1: Oo.
0: Ngayon, kaloy sa Ginoo.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o on sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gutman guro ko siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe siya kabugnaw, ang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Gipalimot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak, nga duha jud ka buok,
0: nga hatlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6 years old, tapos naglaag, pag

0: uli, luya kayo?
1: O oh, yan ang luspag? Oo, luspag, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gitay na magbidimas nga doon kabuk niya. Plasa nga ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Nya duha lang ka kapsula ang giinom.
1: Oh, duha lang gid marami ito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang gimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Isa ni Palihog.
1: Rizel, si Maya,
0: Hoy,
1: Pastor.
0: Iganizel, kamusta man Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Sa
0: ipagamit sa
1: Adira sa
0: Bigimax.
1: Binaog,
0: Yes.
1: Pastor.
0: Oo, nga
1: Pero wala ning Bigimax, Pastor. Nagpadayon patingali o tulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bigimax, Pastor.
0: Unsa kadugayon ang antusimo si mong totoy nga matud mo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa adto.
1: Kung nakabuot akong anak ko, dalaga.
0: Dala ka hangtod nga naminyo ka og nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag og ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo nakainom kag Vegemax Plus?
1: Oh, nakainom ko Vegemax Plus, Pastor. Kuantap ato kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oh.
1: Tapos gipatuloan dayon ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, nagapink-pink, iyahang color.
0: Pila'y mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko na din, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan,
0: Oo.
1: Na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya natin yung lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: pobre lagi.
1: lisod kayo o wala tay ikit patimo. Gatugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vegemax. Salamat kay Igan Lisel taga Barangay.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon, nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor niyang sugar, namin raman kayo niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: sa di palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Rizel, kamusta man Igan Rizel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, sa Bijimat.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagkami sa Bijimat. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimat, pastor. Nagpadayon patingali o tulo o nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Bijimat, pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Tutoy, yung matulim mo na gubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, pastor,
0: kaming
1: tugod pa sa
0: Bisinoy,
1: di pa akong edad, pastor. Uy, dalaga ka pa ito. Wala ka po akong anak.
0: O, dalaga. Dalagahan nga naminyo ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom po Vigimax Plus, sir. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antusong naging pastor, i-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan, na-lapon ko na akong pitas tutoy, kabati mong lalak sa pitas. Pero wala po mo kuan pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-barang.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulan ng Delco.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ituan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, gin sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na daan. So imo gitakloban nimo balik tapos karon pagbata nimo sa buntag sakit ang liog sa imong anak asa imong bana imong giaplasan.
1: Akong giaplasan, Pastor,
0: ang liog. Tapos nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod ya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas Dios. Igan Annabelle of

0: Lian ay
1: taga asa?
0: Lurugan kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ko sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka?
0: Ah,
1: yes, ah, Igan, palayog?
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidawdugo every 2 weeks, pag 5 kabag.
1: Pag 5 kabag? Kung saan ay sakit niya? Ang oh. Balo ka, kung saan ang gibati sa laos, saan ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na yun. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. So, magka-lakaw-lakaw na.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
1: Lutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko po ito na hinahihay og ka. Wala ang binhod sa CL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa makatawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Ban Palihog?
2: Si Annabelle na pala yung idris na kurang pastor.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
2: Kanang salamat nata ko sa Ginoo pastor ba sa akong bana dito pastor. Before siya natulog pastor sa si Digimax to pastor. Kanang before siya natulog atong gabi pastor, sakit iyang liog pastor. Kanang more stiff neck pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
2: Anong pagkakadlan pastor, pagbangon niya, pati naging sakita pastor, tinanungusog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax pastor nga, isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali gamay na lang dyan siya kaayo pastor, banga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
2: Akong gigamit pastor, akong gihaplas sa iyong liog pastor, diha na yun pastor, pagkatatot pastor, wala naging sakit sa iyong liog pastor, makalingi na yun sa pastor, wala na yun.
0: Oh, so na ito, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so
2: imong oh, nakuhaan ang daan pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal,
2: pastor.
0: Imong gihaplasan.
2: Akong gihaplasan pastor,
0: tapos, liog. Nawala da yun, ang sakit.
2: Oh, nawala da yun pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
2: Isa ra pastor, kay isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto na wala din ang sakit.
2: Oh, pastor. Oh. Tinuod niya, pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Nga, grabe kay kabog na wang iyang lawas ba? Na mo rin to nga, ako siya ang diha-plaza rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipay ng abidiwak nga duha jud ka buok
0: na hadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O yan ang luspad? Oo, pwede yung luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipay ng abidiwak nga duha ka buok na plaza na ako sa pinagpalang lana, naulian siya pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang gijimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: God.
1: Oo, masakit. Pagkatapos, nagpasol.
0: So, karon, wala na?
1: Wala na, nagpasol.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
1: Naayon na, Pastor. Salamat.

0: akin sa ni Paliog.
1: Ate, hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dahil din. Naarang na ba mo, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamid.
2: Okay. Pastor Dan, si yes. Igan Normani sa Mailag.
0: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Hello, Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong ipa-double dosage sa BGMAC.
0: Salamat kayo. So, okay na siya yung ubo.
2: Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong ipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX.
0: Yes.
2: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So wala na siya matayong nag-admit. Salamat
2: praise
0: kayo.
2: Praise the Pastor sa BGMAX.
0: Yes. Yes. Salamat
2: thank
0: kayo.
2: You,
0: okay, Igan.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arol na, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka sir, gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, hindi sila maramag, wala na yung power dito sindahan kaya na nito ko ilan ang baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo-cross din sa kuntunga, sa mata ba, dito sa agdan, wala na bahin, o katuko sa una, mawto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di kaluyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, sulagi ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor, mupalit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong ito inom, doon sinay, sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di taluhiyan kay sa Ginoo. One time. Wala na magnatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Yes, akin sa Nipanayog og Tagaasa.
1: Kuan ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, kuno tang senior citizen nga member nga igan bidong gabrilyo.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrosya sa isa ka battle na hurot niya Pastor, nakurat niya.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito naman rin sa doktor niyang sugar, naman naman kayo niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima ng imong tambay. Boto, Pastor, nga natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko ni Mara Kabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatungan ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Lumarag yung kamo, Pastor, ang iyang naurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumurag yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapon. Sir, kaya pagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, anto na ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, naulian ng ang tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, naghahad tayo dito na ako. Mo tinawi ko na pagdahil sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay. So, sa hospital na lang ang tapo kay dalawa na dibugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Adlaw na kung palibang dugo. Kaya yung kong bibig, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Kasi kung akong waiter.
1: Oh, unsa imong waiter nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, nya. Dua na battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong waiter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: ako sa nakapamatuod yun sa kaya sa Ginoong giyagin ito na kanina ng Bibi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding na akong hero. Madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok lagi na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakmang din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kuwanda yun at to. Ang kanding naligid na ginto kay kuwanda. Kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid akong ampo sa Ginoong Lord. Nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani. Tanako para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadungduman niya akong pag-umangkon niya. Yung siya nagtida mo kaya kay Dalaro Bidimak. Di akong tambalan. Di mo ito na among giyaban o Bidimak. Daw gid ka buok. Timaan sa kalalo mo. Gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sagid ko sa makapamatuhan pastor niya, di panalangan yun. Sige.
1: Ano panihog?
2: Si Sir, po sa yung leader, sinilagan pastor Dan.
1: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Eh, palit ko, hindi maglito lang Egan ka na.
1: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, pastor.
1: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom, katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
1: Tulo kabuok.
2: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
1: So, kausap sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalaba, pastor, din dili na sakit itinaw.
1: So, nakabalik?
2: Pag-inom na ako atong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong late.
1: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
1: grabe ka sakit.
2: So,
1: unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo na ito, pastor, kay wala na pagpunta ito na pagsigap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ako, kung ikaw, salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa, ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sabi ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakayo sa ako.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
1: Amen.
2: Kaya may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, igan.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka hindi ka nahangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwan ko yun ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Ko nung wala akong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, gasa lang, Sel. Unsay kayuhan niya muna angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit. Unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka hindi ka nahangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwan ko yun ko sa una kayo, Pastor. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, gasa lang ni
2: Paliog.
3: Igan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato.
3: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa Bisimap, Pastor, kay Ugot niya kong ipon. Bagin na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
3: Oo.
0: Tapos, nawalan hubag.
3: Oh, ginawa ko.
0: Nawalan sakit.
3: Nawala po ng hubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Po. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala niya, Diyod, Lisbastog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaga, lakaw-lakaw na.

0: Sa di paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit niya patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukta bitaw, dahil nakalakra.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan kamiki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O siya? Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan ilin kamiki.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan ilin kamiki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alani.

0: paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitraw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kaya upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subgarang doktor na kuhan naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin sa taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: 98.5 Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
5: Paano kung ang mismong problemang nagpapaiyak sa iyo ngayon ay hindi kaparusahan kundi isang lihim na mensaheng nagmumula sa Diyos? Paano kung may dahilan kung bakit tila sunod-sunod ang mga pagsubok na dumarating, kahit nagsisikap kang mamuhay ng matuwid at lumapit sa Panginoon? Bakit may mga pagkakataong pakiramdam mo ay nananalangin ka ng buong puso, ngunit tila tahimik ang langit sa mga sandaling pinakakailangan mo ng kasagutan? Maraming mananampalataya ang nagtatanong ng parehong bagay, habang pasan ng mabibigat na suliraning halos hindi na nila kayang dalhin sa kanilang sariling lakas. Nakakagulat man pakinggan, madalas na ang pinakamalalalim na pagpapala ay dumaraan muna sa landas na puno ng luha, pangamba at paghihintay. Kapag dumarating ang kagipitan, natural lamang na maghanap ng kasagutan ang puso ng tao. Lumilitaw ang maraming tanong na mahirap sagutin, lalo na kapag tila walang malinaw na paliwanag ang mga pangyayari. Nabubuo ang pagdududa kapag patuloy ang mga hamon kahit matapat naman ang pananampalataya at taimtim ang pananalangin. Nadarama ng ilan na parabang pinabayaan sila ng Panginoon sa gitna ng kanilang pakikipaglaban sa buhay. Subalit ipinakikita ng Biblia na may mga pagkakataong ginagamit ng Diyos ang mga mahihirap na karanasan upang ihanda ang kanyang mga anak para sa mas dakilang layunin. James chapter 1 verses 2 through 3. Count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Makapangyarihan ang paalalang ito dahil ipinakikita nitong hindi palaging tanda ng pagkatalo ang pagharap sa mabibigat na pagsubok. Ipinahahayag ng talatang iyon na may mabuting bunga na maaring umusbong mula sa mga panahong puno ng paghihirap, nabubuo ang katatagan ng Espiritu kapag nananatiling nakakapit ang isang tao sa Diyos kahit mahirap unawain ang kanyang pinagdaraanan. Lumalalim ang pagtitiwala sa Panginoon kapag pinipili pa ring sumampalataya sa kabila ng kawalan ng agarang sagot. Maraming dakilang lingkod ng Diyos ang dumaan sa mga yugto ng sakit, pagkabigo, at matitinding hamon bago nila nakita ang katuparan ng kanilang layunin. Naranasan ni Joseph ang pagtataksil bago marating ang tagumpay. Hinarap ni David ang maraming panganib bago siya naging hari. Pinagdaanan ni Job ang napakalaking pagkawala bago niya nasaksihan ang masaganang pagpapanumbalik ng Diyos. Nagbibigay ang kanilang mga kwento ng malinaw na patunay na hindi hadlang ang paghihirap upang maranasan ang biyaya ng Panginoon. Sa mga susunod na bahagi, matutuklasan ang pitong malalalim na dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na dumaan ang isang tao sa mga problema. Maaring mabago ng mga katotohanan ito ang pananaw mo tungkol sa mga laban na kinakaharap mo ngayon. Posibleng naroroon mismo ang sagot na matagal mo nang hinihintay sa gitna ng mga pangyayaring dating nagdudulot lamang ng kalungkutan. Naghihintay ang mahahalagang aral na makapagbibigay ng bagong pag-asa. Una, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang patatagin ang iyong pananampalataya. Karaniwang nais ng bawat tao ang tahimik at maayos na pamumuhay na walang mabibigat na pasanin. Subalit pinahihintulutan ng Panginoon ang ilang mahihirap na karanasan upang hubugin ang katatagan ng Espiritu. Lumalago ang tunay na pagtitiwala kapag natututunan ng isang mananampalataya na umasa sa Diyos sa gitna ng kaguluhan. Nabubunyag ang lalim ng pananalig kapag nawawala ang mga bagay na nagbibigay ng pansamantalang kapanatagan. Nagiging matibay ang puso kapag natututuhang kumapit sa mga pangako ng Panginoon sa bawat yugto ng buhay. James 1 verses 2 through 3. Count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Makikita sa talatang ito na may mahalagang layunin ang mga panahong puno ng paghihirap. Ipinahahayag ng mensaheng iyon na hindi nasasayang ang bawat luha na pinagdaraanan ng isang lingkod ng Diyos. Nabubuo ang pagtitiis na kinakailangan upang mapagtagumpayan ang mga hamon na dumarating sa hinaharap. Nagkakaroon ng mas malalim na pagkakilala sa Panginoon kapag wala ng ibang mapagkukunan ng lakas maliban sa Kanya. Nararanasan ng marami ang paglapit sa Diyos nang higit kaysa dati dahil sa mga mabibigat na suliranin. Nagiging mas makahulugan ang pananalangin kapag nauunawaan ng kaluluwa na tanging ang Panginoon ang tunay na kanlungan. Lumalawak ang pag-unawa tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa mga sandaling tila wala ng kasagutan ng mundo. Naranasan ni Job ang matitinding pagdurusa na hindi madaling maunawaan ng karaniwang tao. Nawala sa kanya ang maraming bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Hindi naging dahilan ng kanyang mga paghihirap upang talikuran ang Panginoon, na natili siyang tapat kahit hindi niya nauunawaan ang dahilan ng kanyang pinagdadaanan. Nagbunga ang kanyang katapatan ng mas dakilang pagpapala na nagmula sa Diyos. Kapag dumarating ang mabibigat na sitwasyon, madalas na nais agad ng tao ang mabilis na kasagutan. Ngunit may mga pagkakataong mas mahalaga sa Panginoon ang paghubog ng pagkatao kaysa sa agarang pag-alis ng suliranin. Nais ng Diyos na magkaroon ng kanyang mga anak ng matatag na pananalig na hindi madaling matinag ng anumang unos. Nagiging handa ang isang tao para sa mas malalaking responsibilidad kapag natutunan niyang magtiwala sa Panginoon sa maliliit na laban. Dahil sa mga pagsubok, natututuhan ng puso na mas pahalagahan ang presensya ng Diyos kaysa sa mga bagay na pansamantala. Hindi nangangahulugan na pinabayaan ka ng Panginoon kapag nakararanas ka ng mabibigat na problema. Nagpapatuloy ang kanyang pagmamahal kahit hindi agad nakikita ang mga sagot na hinihiling mo. Nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Anuman ang kalagayang kinakaharap ng kanyang mga anak, nagiging mas matibay ang pananampalataya sa bawat pagkakataong pinipili mong magtiwala sa kanya. Ikalawa, nais ng Panginoon na ilayo ka sa maling direksyon. Maraming pagkakataon na abala ang isang nilalang sa paghabol sa mga bagay na hindi pala naayon sa kalooban ng Diyos. Nagiging dahilan ang ilang mabibigat na pangyayari upang mapansin ng tao na may bahagi ng kanyang buhay na kailangang ituwid. Naipaalala ng may kapal na hindi lahat ng minimithi ay tunay na makabubuti para sa kaluluwa. Dumarating ang ilang pagsubok upang pigilan ang isang tao na mapunta sa landas na magdadala lamang ng kapahamakan. Nagpapakita ang Panginoon ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paggabay, kahit hindi agad nauunawaan ng tao ang kanyang layunin. Proverbs 3 verses 5 through 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Nagbibigay ang banal na pahayag na ito ng paalala na hindi sapat ang sariling karunungan upang makita ang kabuuan ng mga bagay na nakalaan ng Diyos. Batid ng Panginoon ang mga panganib na hindi pa nakikita ng mata ng tao. Nauunawaan niya ang kinabukasan na hindi kayang abutin ng isip ng sinuman. Dahil doon, pinahihintulutan niya ang ilang pangyayari upang ilayo ang kanyang mga anak mula sa mga desisyong maaaring pagsisihan balang araw. Nabubuksan ang kamalayan ng isang mananampalataya kapag napagtatanto niyang may mas dakilang plano ang Diyos kaysa sa kanyang sariling kagustuhan. Naranasan ni Jonas ang mahirap na kalagayan nang piliin niyang suwayin ang ipinagagawa ng Panginoon. Nagbunga ang kanyang paglayo ng mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Bumalik lamang ang kapayapaan ng piliin niyang sundin ang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Nagpatunay ang kanyang karanasan na walang mas mabuting lugar kaysa sa pagsunod sa kalooban ng may kapal. Nagpakita ang Panginoon ng habag kahit nagkamali ang kanyang lingkod. May mga pagkakataong hindi natutupad ang mga plano ng tao dahil may mas maayos na daan na inihahanda ang Diyos. Nawawala ang ilang pagkakataon upang mailigtas ang isang tao mula sa mas mabigat na kapinsalaan. Nasisira ang mga inaasam na bagay dahil may mas mabuting biyayang nakalaan mula sa langit. Nagiging malinaw ang dahilan ng mga pangyayari kapag lumipas na ang maraming taon na pagtatanto ng marami, na naging pagpapala pala ang mga bagay na minsan nilang iniyakan. Kapag tila sarado ang bawat pinto na nais mong pasukin, huwag agad mawalan ng pag-asa. Patuloy na kumikilos ang Panginoon kahit hindi pa nauunawaan ng isip ng tao ang kanyang pamamaraan, nananatiling buhay ang kanyang mga pangako para sa mga patuloy na nagtitiwala sa kanya, nagdadala ang kanyang karunungan ng mas ligtas na landas kaysa sa anumang plano ng sangkatauhan. Ikatlo, hinahanda ka ng Diyos para sa mas malaking pagpapala. Hindi palaging dumarating agad ang mga dakilang biyaya na inilalaan ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Kadalasang dumaraan muna ang isang mananampalataya sa mga yugto ng paghihintay bago masaksihan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Nagkakaroon ng pagkakataon ang kaluluwa na matutong magpakumbaba habang hinihintay ang tamang panahon na itinakda ng may kapal. Nabibigyan ng pagkakataon ang puso na lumago sa karunungan at kabanalan sa pamamagitan ng mga karanasang hindi madaling pagdaanan. Nagiging handa ang isang lingkod ng Panginoon na pangasiwaan ng mas malalaking pagpapala kapag nahubog na ang kanyang pagkatao. Ecclesiastes 3 verse 1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Nagpapahayag ang banal na talatang ito na may nakatakdang panahon para sa bawat layunin na nais tuparin ng Diyos. Hindi nauuna at hindi rin nahuhuli ang pagkilos ng Panginoon sapagkat ganap ang kanyang karunungan. Nananatiling nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan ang lahat ng pangyayari na nagaganap sa buhay ng tao. Dahil doon, hindi dapat panghinaan ng loob ang sinumang naghihintay sa katuparan ng mga ipinangako ng Diyos. Naging bahagi ng buhay ni David ang mahabang panahon ng paghihintay bago siya naging hari ng Israel. Nagdaan siya sa mga tagpong puno ng pagtatago, pangamba at matitinding pagsubok. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay bago niya natanggap ang nakalaan para sa kanya. Nagbigay daan ng mga pinagdaanan niyang karanasan upang mahubog ang kanyang karakter bilang pinuno. Nagpatunay ang kanyang kwento na marunong ang Diyos sa tamang pagkakataon ng kanyang pagkilos. May mga panalangin na tila matagal bago masagot dahil may proseso pang nais tapusin ang Panginoon. Naglalaan siya ng sapat na panahon upang ihanda ang isip, damdamin at espiritu ng kanyang mga anak. Nais ng Diyos na maging pagpapala ang kanyang mga kaloob at hindi maging dahilan ng paglayo ng tao sa kanya. Nagbubunga ng kabutihan ang pagtitiwala sa kanyang schedule kaysa sa pagmamadali na nakabatay lamang sa kagustuhan ng tao. Nagiging mas makahulugan ang tagumpay kapag nararanasan muna ang mahabang panahon ng paghihintay. Kapag tila walang nangyayari sa mga ipinapanalangin mo, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy na gumagawa ang Panginoon ng mga bagay na hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Nananatiling tapat ang Diyos sa bawat salitang kanyang ipinangako sa mga umiibig sa kanya. Nagpapakita siya ng biyaya sa tamang sandali na kanyang itinakda mula pa sa simula. Ika-apat, pinapalapit ka ng Panginoon sa kanyang presensya. Karaniwang nagiging abala ang maraming tao sa mga gawain at mga hangarin na nauugnay sa mundong kanilang ginagalawan. Nawawala minsan ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil sa sobrang pagtutuon ng pansin sa mga bagay na panandalian lamang. Nagagamit ng Panginoon ang masasakit na karanasan upang muling gisingin ang puso ng kanyang mga anak. Nabibigyang daan ang pagbabalik-loob at ang mas taimtim na paghahanap sa kanyang banal na presensya. Nagkakaroon ng panibagong pagnanais ang kaluluwa na mas makilala ang Panginoon sa mas malalim na paraan. Jeremiah 29 verse 13. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Nagpapahayag ang talatang ito na hindi ipinagkakait ng Diyos ang kanyang sarili sa sino mang taos pusong naghahanap sa kanya. Nais ng Panginoon na magkaroon ng tunay na kaugnayan ang bawat mananampalataya sa kanya. Hindi lamang mga pagpapala ang mahalaga sa mata ng Diyos, kundi pati ang pagiging malapit ng kanyang mga anak sa kanya. Dahil sa mga panahon ng pagdurusa, natututunan ng tao na higit na pahalagahan ang presensya ng Panginoon kaysa sa mga bagay na material. Naranasan ng alibughang anak ang matinding kahirapan matapos niyang piliin ang sarili niyang kagustuhan. Napagtanto niya ang halaga ng pagmamahal ng kanyang ama nang maranasan niya ang matinding kakulangan. Nagbunga ang kanyang pagbabalik ng masayang pagtanggap at dakilang habag. Nagpakita ang ama ng walang kapantay na pag-ibig sa kanyang anak na nagsisi at nagbalik loob. Naglalarawan ang kwentong iyon ng pagmamahal ng Diyos sa mga lumalapit sa kanya. ng may kababaang loob. May mga pagkakataon na ginagamit ng Panginoon ang katahimikan upang hikayatin ng isang tao na maghanap sa kanya ng mas seryoso. Nagiging mas makahulugan ang pananalangin kapag wala nang ibang maaasahan kundi ang Diyos lamang. Lumalalim ang pananampalataya habang dumarami ang mga sandaling ginugugol sa pakikipag-usap sa Panginoon. Nagkakaroon ng kapayapaan ang puso na hindi kayang ibigay ng mundo. Nabubuo ang tunay na kasiyahan na nagmumula lamang sa banal na presensya ng Diyos. Kapag nararamdaman mong tila nag-iisa ka sa gitna ng iyong mga pinagdaraanan, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy na naghihintay ang Panginoon na marinig ang iyong mga panalangin at mga daing. Nananatiling bukas ang kanyang mga bisig para sa bawat pusong naghahangad ng kanyang pag-ibig. Nag-uumapaw ang kanyang habag para sa mga taong taimtim na naghahanap sa kanya. Darating ang pagkakataon na mapagtatanto mo na ang mga panahong nagdulot ng kalungkutan ay naging daan pala upang mas mapalapit ka sa presensya ng Panginoon. Ikalima, nais ng Diyos na turuan ka ng ganap na pagtitiwala. Madaling magkaroon ng kapanatagan kapag maayos ang takbo ng buhay at walang mabibigat na alalahanin. Subalit nagkakaroon ng ibang pananaw ang isang mananampalataya kapag dumarating ang mga sandaling hindi na sapat ang sariling kakayahan. Natutuklasan ng tao na limitado ang kanyang lakas at karunungan sa harap ng mga pangyayaring hindi niya kayang kontrolin. Nagiging malinaw na tanging ang Panginoon lamang ang hindi nagbabago sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon ng mundo. Nabubuo ang ganap na pag-asa sa Diyos kapag natututuhang ipaubaya sa Kanya ang bawat pasanin. Proverbs 3 verses 5 through 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nagpapakita ang banal na kasulatang ito na hindi dapat nakasalalay lamang sa sariling pag-unawa ang direksyon ng buhay. Batid ng Panginoon ang mga bagay na hindi naabot ng isip ng tao. Ganap ang kanyang karunungan sa bawat pagkakataon at sa bawat desisyon na kanyang pinahihintulutan. Dahil doon, nagiging mahalaga ang buong pusong pag-asa sa kanya kaysa sa labis na pagtitiwala sa sariling kakayahan. Naging bahagi ng buhay ni Abraham ang mga panahong kailangan niyang manalig kahit hindi pa niya nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Naglakbay siya ayon sa utos ng Panginoon kahit hindi malinaw sa kanya ang lahat ng mangyayari. Nagpakita siya ng katapatan sa gitna ng mahabang paghihintay at maraming pagsubok. Nagbunga ang kanyang pananalig ng mga pagpapalang hindi niya inaasahan. Nagpatunay ang kanyang buhay na hindi nabibigo ang sinumang lubos na nagtitiwala sa Panginoon. May mga pagkakataong hinahayaan ng Diyos na mawala ang ilang bagay upang matutong umasa ang tao sa Kanya lamang. Nagiging mas matatag ang kalooban kapag natututuhang ibigay sa Panginoon ang mga alalahanin na hindi kayang dalhin ng sariling lakas. Nagkakaroon ng katahimikan ang damdamin kahit hindi pa dumarating ang mga kasagutang hinihintay. Nabibigyang daan ng mas malalim na pananampalataya na hindi nakabatay sa nakikita kundi sa mga pangako ng Diyos. Nagiging mas matamis ang tagumpay kapag nasaksihan ng isang tao ang katapatan ng Panginoon sa kanyang paglalakbay. Kapag tila magulo ang lahat ng nangyayari sa iyong paligid, huwag agad panghinaan ng loob. Patuloy na gumagawa ang Diyos ng mga bagay na higit sa kayang maunawaan ng tao. Nananatiling totoo ang kanyang mga pangako sa bawat pusong nananalig sa kanya. Nag-uumapaw ang kanyang biyaya sa mga taong patuloy na kumakapit sa kanyang pag-ibig. Ika-anim, ginagamit ng Panginoon ang mga suliranin upang mahubog ang iyong pagkatao. Hindi lahat ng mabubuting katangian ay madaling natututunan sa panahon ng kasaganaan at kaginhawahan. Karaniwang nahahasa ang kababaang loob sa gitna ng mga sitwasyong nangangailangan ng pagtitiis at pagtanggap. Naipapakita ang tunay na ugali ng isang tao kapag nahaharap siya sa mga pangyayaring hindi naaayon sa kanyang kagustuhan. Naaral ng kaluluwa ang kahalagahan ng pagiging maunawain, mapagpasensya at mahabagin sa kapwa. Nagiging mas kaaya-aya sa harapan ng Diyos ang isang pusong marunong magpasakop sa kanyang banal na kalooban. Romans 5 verses 3 through 4. Tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Nagbibigay ang banal na pahayag na ito ng malinaw na katotohanan tungkol sa bunga ng mga pinagdaraanan ng isang mananampalataya. Hindi nasasayang ang bawat luha at bawat sandaling puno ng paghihirap sa paningin ng Panginoon, nagkakaroon ng magandang bunga ang mga karanasang minsang naging sanhi ng matinding kalungkutan. Nahahasa ang asal ng tao upang maging mas mahinahon at mas mapagkumbaba sa pakikitungo sa iba. Naranasan ni Moises ang mahabang yugto ng paghahanda bago siya ginamit ng Diyos sa isang dakilang gawain. Dumaan siya sa iba't ibang karanasan na naglinang sa kanyang pagkatao. Nagkaroon siya ng pagkakataong matutuhan ang pagiging mapagpakumbaba at mahinahon. Nagbunga ang lahat ng kanyang pinagdaanan ng karunungang nagmula sa Panginoon. Nagpatunay ang kanyang buhay na mahalaga, ang proseso ng paghubog, bago ipagkatiwala ang malalaking tungkulin. May mga pagkakataong hindi agad inaalis ng Diyos ang mga paghihirap dahil may mahalagang aral siyang nais itanim sa puso ng tao. Nagkakaroon ng mas malawak na pangunawa tungkol sa damdamin ng ibang tao dahil sa mga sariling karanasan. Nabubuo ang malasakit at kabutihang loob na hindi madaling matututunan sa panahon ng kagaanan. Nagiging mas mapagpasalamat ang isang nilalang sa maliliit na biyayang natatanggap araw-araw. Nagkakaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa kabutihan ng Panginoon sa gitna ng bawat sitwasyon. Kapag tila napakahirap ng iyong mga pinapasan, huwag mawalan ng lakas ng loob. Patuloy na kumikilos ang Diyos upang linangin ang mga katangiang magbibigay luwalhati sa kanyang pangalan. Nananatiling maingat ang Panginoon sa paghubog sa bawat isa sa kanyang mga anak. Nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok na pinahihintulutan niyang mangyari. Ikapito, may mas dakilang layunin ng Diyos na hindi mo pa nakikita. Hindi lahat ng pangyayari sa buhay ay agad na nauunawa ng isip ng tao sa kasalukuyang panahon. Kadalasang may mas malawak na layunin ng Panginoon na hindi pa lubos na nakikita ng kanyang mga anak. Nananatiling kumikilos ang may kapal kahit tila walang malinaw na kasagutan sa mga panalangin at mga hinaing na ilalagay sa tamang lugar ang bawat pangyayari ayon sa perpektong karunungan na nagmumula sa langit. Nagaganap ang lahat ayon sa banal na plano na inihanda ng Diyos mula pa noong una. Romans 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Nagbibigay ang makapangyarihang pangakong ito ng pag-asa sa mga pusong dumaraan sa mabibigat na sitwasyon. Walang anumang pangyayari ang nasasayang sa paningin ng Panginoon. Nagagamit niya maging ang mga masasakit na karanasan upang magbunga ng kabutihan sa takdang panahon. Nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako para sa mga umiibig at nananalig sa kanya. Naranasan ni Joseph ang pagtataksil mula sa sarili niyang mga kapatid noong kanyang kabataan. Dumaan siya sa maraming yugto ng pagdurusa na hindi niya inaasahan. Natikman niya ang kalungkutan, pangungulila, at matitinding pagsubok bago niya nakita ang katuparan ng plano ng Diyos. Nagbunga ang lahat ng kanyang pinagdaanan ng kaligtasan para sa napakaraming tao. Nagpatunay ang kanyang buhay na kayang baguhin ng Panginoon ang mga masasakit na alaala upang maging daan ng pagpapala. May mga pagkakataong hindi agad ibinubunyag ng Diyos ang kabuuan ng kanyang layunin. Nananatiling nakatago ang ilang kasagutan hanggang sa dumating ang itinakdang panahon. Nagkakaroon lamang ng malinaw na pangunawa kapag natatanaw na ng tao ang kabuuan ng kanyang paglalakbay. Nagiging makahulugan ang mga dating tanong kapag nahahayag na ang kabutihan ng Panginoon. Nagbubunga ng kapayapaan ang patuloy na pananalig kahit hindi pa nakikita ang lahat ng kasagutan. Kapag pakiramdam mo ay hindi mo na nauunawaan ang mga nangyayari sa iyong buhay, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy na kumikilos ang Panginoon sa mga paraang higit na dakila kaysa sa kayang maabot ng isipan ng tao. Nananatiling buhay ang kanyang mga pangako sa bawat pusong nagtitiwala sa kanya. Nag-uumapaw ang kanyang habag at kabutihan sa mga taong patuloy na nananalig sa kanyang pag-ibig. Darating ang panahon na mapapangiti ka na lamang at mapagtatanto na ang bawat problemang minsang nagpabigat sa iyong puso ay bahagi pala ng mas dakilang layunin na inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Marahil ay may mga pagkakataong hindi mo maunawaan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga problemang nagpapabigat sa iyong damdamin. Maaring may mga gabing tahimik kang umiiyak at nagtatanong kung kailan matatapos ang mga laban na iyong kinakaharap. Subalit ipinapakita ng mga aral na matatagpuan sa Biblia na walang paghihirap, na walang layunin sa paningin ng Panginoon, nananatiling kumikilos ang Diyos kahit sa mga sandaling tila walang nangyayari at walang malinaw na kasagutan. Patuloy siyang gumagawa ng mga bagay na magdudulot ng kabutihan sa tamang panahon na kanyang itinakda. Hindi nasusukat ang pag-ibig ng Panginoon batay sa dami ng pagsubok na iyong nararanasan. Hindi rin nangangahulugan na pinabayaan ka na niya kapag dumaraan ka sa mga panahon ng kalungkutan at pagluha. Nananatiling tapat ang Diyos sa bawat pangakong kanyang binitiwan sa mga pusong nananalig sa kanya. Patuloy na umaagos ang kanyang biyaya kahit hindi pa nakikita ng iyong mga mata ang kabuuan ng kanyang plano. Nag-uumapaw ang kanyang habag sa bawat taong patuloy na lumalapit sa kanya nang may kababaang loob. Isaiah 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Napakagandang paalala ng talatang ito para sa bawat pusong napapagod at nawawalan ng pag-asa. Nagpapatunay ang mga salitang iyon na hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak sa gitna ng kanilang mga pinagdaraanan. Nananatili siyang kasama sa bawat pagluha, bawat panalangin, at bawat sandaling puno ng pangamba. Nagbibigay siya ng lakas kapag pakiramdam ng tao ay hindi na niya kayang magpatuloy. Naglalaan siya ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ating ginagalawan. Kapag may mga araw na tila napakabigat ng lahat, patuloy ka lamang na manalangin at magtiwala sa Panginoon. Patuloy mong ilapit sa Kanya ang bawat alalahanin na bumabagabag sa iyong puso. Patuloy mong panghawakan ang Kanyang mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Patuloy kang lumakad sa pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang lahat ng kasagutan. Darating ang sandali na mauunawaan mo rin na ang mga problemang minsang nagdulot ng matinding kalungkutan ay naging daan pala upang maranasan mo ang mas dakilang pag-ibig, biyaya at katapatan ng Diyos sa iyong buhay.
4: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
0: Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: I-cancel! Unsay kayuwang imong naangkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kung ayaw ba.
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuryo-kuryo, karoon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karoon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh Pastor, kanang iwang pagyos ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Maroon na, uli-uli. Ano po?
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na, Sir.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi dito, ang 6 pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon pastor. Nag-anak sakit, ang Andre karong nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kay tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, inon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa siya tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayo akong tulog sa gabi, eh, dua ra sakto na akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, ni uto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni pa laboratory ania ini ug yan dugo kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ngayon ko Lord nasalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala din sa balay iuli ko. Inom na ko na ko siya BGMAX i-double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor wala na din siya admit maay na siya karo naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Igana Lorna.
1: Salamat kay Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong atambal.
2: Lian ang kasudan.
0: Tagaasa.
2: Lurugan kasudan.
0: Oy taga Lurugan, Lian. Ayos usay ato masulti.
2: Magpasalamat ka sa Digimax.
0: Salamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas Igan?
2: Nagkalibang dugo.
0: Ah, nagkalibang kag dugo. Okay. Pila nagkaadlaw imong antos sa atong kalibang kag dugo?
2: Pagtaod na pastor.
0: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
2: Ang dugo yun sa puro pastor dan yung gikalibang on.
0: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
2: Yes, sir. Kaibigan.
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? Onya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tuloy ni mo
2: kayo. Si Vivian Montesilio ni sa Puro Kulat Valencia ko, Pastor Dad. Yes. Na ako karoon din sa talayuron sa akong uyuan na ka ng si Marcelo Gipitasyon. Ito po niya sa kaibigan. At ito naging bulan manggod. Pag hindi na mo doon, nagluya niya.
0: Okay, ngayon nagluya man. Sige,
2: bate. Pero nag-inom na siya ang Digimax. Nga, nangapain ako sa kong auntie. Unsa, gita, inom na sa akong angkon. Inom sa gita, inom na niya Digimax. Uga ng aroma, gita, kuhan niya, gita, haplat. Ngayon, kaloy sa Ginoo. Karoon kayo, nang nilaan na po mga dito sila. Kay, birthday po niya, nang kaysintaan niya sa kataro. Kaloy sa Ginoo, maayo na bigay ang panlawas, Pastor Dan.
0: Okay, salamat.
2: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
0: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
2: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
0: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: sa ni Palihog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw, Igan Dadaw unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doctor kay ugot kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oh.
0: Tapos nawala ang ubag.
1: Oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Dios nga naayo ka. Salamat kay Yolin Ramirez diha sa Marama. Kumusta o gaon sa may ato masulte? Unsa may mga maayong balita diha?
2: Sige na sabi di Max pastor ba?
0: Yes, Egan.
2: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Unsa na pasmuhan ang gutman guro to siya?
0: Oo.
2: Si uli sa baray na lupog, lupad kaayo. Ya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Damo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
2: Ya, murag. Giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak nga duha jud ka buok
0: na hadlok
2: jud ko.
0: Oo.
2: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
2: Oo, para, murag papil.
0: So, posibleng nga nagutuman to?
2: Oo. Oh, yeah, akong gipainom ang bijiwak nga duha ka buok na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
2: Oh.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
2: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako, dito ko salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang gijimak.
0: Glory to God!
2: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanabait, gusto mo magawin sa ako ang PM Doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang Paris Doctor kay, grabe na gid, lukot-lukot na ito. Ugun sa'yo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gid, nga dapat hinto na ito. Bugno, nga singot, nga ikit masapot nga bastong mo.

0: ang kudayon.
1: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
0: Oo.
1: So human adto naka gawas ang hangin, ni okay dayon imong kuan.
0: Dugo nakabuok pastor akong mainom pastor, tapos giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay, mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
1: Ang sobra, ang sobra.
0: Oo, ang sobra.
1: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
0: 10 minutos gid pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igan mo kadto si igan Lizel o Basel, kumusta man?
0: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang tiyan ba ito
1: ah. Okay.
0: Eh, atun ko ba doon? Atun ni ang spring.
1: Spring.
0: Naglabang ni pastor. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaong ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang taris na ito kay, grabe na gid, lukot-lukot na ito, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
1: Okay,
0: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gid, nga napalinto na ito, bugno nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
1: So grabe gid kasakit, grabe gid kasakit.
0: Grabe gid ko sa kay pastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay napanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
1: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
0: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na ma kuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit mato pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok na mangko dayon.
1: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
0: Oo.
1: So human adto naka gawas ang hangin, ni okay dayon imong kuan.
0: Dugo nakabuok pastor akong mainom pastor, tapos giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay, mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
1: Ang sobra, ang sobra.
0: Oo, ang sobra.
1: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
0: 10 minutos gid pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igan mo kadto si igan Lizel o barangay.

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, giyagin ito na kanina ng Didi Makpastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya, kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na ginto kay kikirig na gud ang kanding pastor, di ba itong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yung siya nagtidam, kaya kayo na lang gid Max, di atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban, oh, gid Max, di ba gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, o sa gid po sa makapamatuan pastor nga, di ka nalangan gid si Ginoo.

Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, giyad yung ito na kanina ng Bibi Maxpastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya, kay gilayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nga, nasa yung mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuwanda yun at to, ang kanding, naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na isya ng tidam, kaya kayo na lang Bibi Max, diya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o Bibi Max, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad ka nalangan si Ginoo.

0: Sari palayog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: Ulo naman kayo baho. Dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy rin ako.
0: Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di palyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanip.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga... Lima ka bulan niya nga bidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, ito naman sa doktor niyang sugar, dami naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilib lang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit to, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangkin sa Nipaliog.
2: At si Hilda na saripa ni.
0: Yes.
2: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibanga ko. Magturent ako sa doktor. Di makapitin ko na magkalit o Bigina, tulang kabok ka sa dandi. Naarang-arang na ba yun ko? Wala na ko nakaadto sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
2: Salamat sa
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
2: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa pala, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabugnaw, ang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diha-plasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nya, murag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijibak nga duha jud ka buo kay
0: nakatlog
1: ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong gipainom ang bijibak nga duha ka buo kay plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na isakit ang tiyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oh.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mong ito, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy, kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sigo kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunti ako nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ng Pian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na sa kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Iganzel, unsay kayuhan nimo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og isima, Korea po yag karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nahangakon. Unya murag mas lay imo paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, pastor. Wala oh. Kunok, wala na kong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, nandek ay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa Aglayan. O, salamat.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros na to siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po rin sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, sa...
2: Yes, akin sa Nipaliog.
3: Eric Sutuan, Kadingilan.
2: Kadingilan, yes. On sa ato, Igan, Eric?
3: Eric, Pastor.
2: Okay, go ahead, Paliog.
3: Good morning, sa Bikima, Pastor. Sa akong, pahit akong ikot, pangkating karula. Niya, abla sa akong Bikima, nagpahit ko siya ang Igan Bikian.
2: Oo.
3: Karun, sabay ko siya, Pastor, wala gila sa Pastor sa akong likod.
2: Gasakit ang imong likod,
3: O, gasakit, Pastor, Pastor.
2: So, karon wala na?
3: Wala lagi, Pastor.
2: Pila kapsula imong nainom?
3: Ayaw sa Vigimax.
2: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
3: Kuha na, Pastor. Dua ka buok.
2: Dua na ka buok?
3: Oo.
2: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
3: Naayo na, Pastor.
2: Salamat.

0: Living Montesilio ni sa puro kulit Balinsa ko pastor Dante. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po ni sa ibigan men. At yung naging bulan manggod pag anhi na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man.
0: Sa gibate. Karon nag-inom na siya og bigimas nga nangatana ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon inom sa di pa inom na niya bigimas og tanang aroma di pa kuan niya gaplas.
1: Oo.
0: Dayon kaloy sa Ginoo karon kay nang nilaan na pud mo diri sa lahat. Birthday po niya nang sintaan niya sa kasaro kalau isa din o maayo na gigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan ninyo diri sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Ah, yes, so, akin sa ni Paliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalit ko sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating katula. Niya, ato sa akong OBG, Mac, nagpahit ko siya ng Igan Vigian.
0: Oo.
1: Ah, pero nagpahit ko siya, Pastor, wala, hindi lang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Dua kabuok.
0: Dua na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may atong masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na, pasmuhan ang gutman guro to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipayin ng abidiwas nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oo, pati
1: itong luspara, murag papil.
0: So, posible nga nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipayin ng abidiwas nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Dako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kaya ikatabang ang Gimax.
0: Glory to God. Salamat kay Igan, Lynn. Ramirez, diha. Sigan, Lord. Loud and clear ka.
2: Kasi dito, Pika Gis, Pastor. Nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
2: Naaman si Gis, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko dito sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako katindong.
0: Bawa
2: ba? Bukong.
0: Uy, oo.
2: Maaming sakit dito sa Miguel Caron, Pastor. Nag-sakit, ang nag-anak ko nga-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Kuno ko na Pastor, mo ko nagiko sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog.
2: Oo, adto ko sa winter Pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo igana?
2: Unya, pagka kuno Pastor, pagka atong pagdayra kon tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang laya man ang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
2: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik ang Panginoon. Akong nilakan, kanakahilak ako kay din ako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
2: Kunya, pagkabuntag, niyoto na ko kung inom o duha ka kapsul. Pagkaalauna, Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
2: O, akong anak, Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice. Kaya sila ko ng hilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ini, o yan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Kunya, kuanan ko gripiral, na i-admit siya, kay mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
2: Kunya, nag-una-una ko, Pastor, ba, kapoy, bagit na na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa talay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya hindi na direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya ang Digimax, dumul niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-school na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Igana, Lorna.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo, na maungatambal.
0: Amen.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikuan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot niya kong ipon bag. Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Si Bibing Montesilio ni sa Purok Batbalin siya ko sa Sweden. Na yes. Ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan mang good. Pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man.
0: Sa Gibate. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa ni Gipa. Inom na sa akong angkon. Ngayon sa Gipa. Inom na niya Big Jimas o kanang aroma. Gipa ko niya. Haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaag na po nandiyo sila. Kaya birthday po niya. Nagsaysintaan niya sa Kitaro. Kaloy sa Ginoo. Maayon na ligayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.
2: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong puso.

0: palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung nidiri ko lang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DJ Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiffneck, Pastor ba?
0: Ah, stiffneck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo nangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so
1: imong... Oo, nakuhaan na nga daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas, Diyos. Igan Annabelle of...

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba, nanak po na. Kuy, kapabalaka na ito ang paris na ito, kay grabe na gyud, lukot-lukot na po, hugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gyud, nga napalinto na po, bugno nga singot, nga okay. Ikit matapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe gyud kasakit, grabe gyud kasakit.
1: Grabe gyud kasakit pastor na. Moto na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay kapag hangga naman siya madumik tinche pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oh, mapospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalamig pang bateon. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga magandam kay dili gyud na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gyud nga kasakit. Moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong kuan.
1: Duha na ka buhok pastor akong mainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gyud pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle o para sa

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan living ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing. O si Ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, dako na yung Gwitter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko niya o isa kabuk
1: niya. Isotelia. Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko di pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

Ako, isa sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoong giyan din ito na kanina ng Didi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kuanda yun at to, ang kanding narigid na ginto kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, kadako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkauman ako ampo, nakalungduman niya akong pag-umangkon na isyarang tidam, kaya kay Dalaro Bidimak, di akong tambalan. Di mo ito na among giyaban o Bidimak, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa gid ko sa makapamatuan pastor niya, di ka nalangan si Ginoo.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan Alder.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan.

0: Isa ni Palayog.
1: Turun Mengbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan, nalaginam ko. Usalan, Diyo ka, Max. Matingala lang ko, kaya nawala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na tungi, yung ako ang usalan, Diyo ka, buo kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang Diyo sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing. O si Ato Igan Bing?
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo. Oh,
0: nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karoon, ikupos-kupos na.
1: Ikupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isutiliya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya.
1: Inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, muana lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. O, di ba?

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang hangakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yang karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Ko nung wala akong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dai? Yung trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba? Uli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho. Tapos, di kaya ang rawas. Pag abot sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok niya. Pag abuntag din siya nga lami, kung kaya iyang paminaw, murang tawhay kung kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.
2: Sa di palihog.
3: Sir, si Maya.
2: Oy, Igan Nisel, kamusta man Igan Nisel?
3: Salamat lang ang pastor, pastor sa Convenia Max.
2: Salamat sa Ginoo sa pagami sa Convenia Max. Yes.
3: Pero wala ning gimak pastor, nagpadayon patingali o dolo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo pastor, nanaa ang gimak pastor.
2: O sa kadugayon ng antos mo si mong tutoy, yung matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
3: Kuano pastor, kami tugod sa san, bisinoy di pa akong edad pastor.
2: Uy, dalaga ka pa ando?
3: Wala ka buwag akong anak. O, dalaga.
2: Dalaga ka hantod nga naminyo o ka o nakaanak o tulo.
3: Oh, wala
2: niya makutoy
3: sa
2: akong tulog anak, Pastor. Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
3: Baho man, Pastor.
2: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Max Plus?
3: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Max Pastor. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
2: Oo.
3: Tapos, ipatuluan na yun ako.
2: So, unsay na itabo?
3: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
2: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
3: 40 na, Pastor.
2: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
3: Oo. Mag-antos ko nga, Pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito, kabati mong lalang sa pitas.
2: Oo.
3: Pero wala ko mo kuan pastor kay
2: lisod
3: kayo o wala tay ikit patimo dako gyud akong salamat sa Ginoo pastor
2: nga niabot ang Vigimax. Salamat kay Igan Lisel taga Barangay.

0: Sa Nipaliog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Kung sa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumag ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung nidiri sinakulan to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya, kaya, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan. So, imo
1: nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakaplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

ako sa nakap makapamatuod yun sa kaya sa Ginoong giyagin ito na kanina ng DP Maxwell Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero. Madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding naligid na dito kay Paul, kirkirig na gud ang kanding gusto. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, kanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkauman ako ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na, yung siya tida mo kaya kay Narabi Dimak, di akong tambalan. Di mo itong na among giyaban o Dimak, doon gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa gid ko sa makapamatuan pastor, nga gitanalangan yun si Ginoo.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Adalay ko ng Diyos, maimbunta kanyang tanan, mga kaigsuon na kaibigan. Adlang Lunes karon o gapitsa 3 sa ning bulan sa August 2026. Kasabog ito na lang ang tapagsugod tungod kay Iowas. Nagpaabot ato limi nga si Pastor Richard programa. O ga ato nga teknisyan dito sa 98.5 na itawag na kanako ganiya pa. Oga matod niya pasuran wa pa man si Pastor Richard nga ato lang paboton basit na ragi ka Korean. Oga wa sa pagkubo gawa sa balay kay sa gihapon naglaom ta nga mo tingog ra gyud si Pastor Richard og dalangan ra. Wa mi masayod kun unsa ang iyang kakulian didto, posible nagulan o wa bagay sa signal. Kay kahapon igsuon bisag ako mismo nakamatikod nga medyo di maayo ang signal sa globe kahapon ang lisod og kahapon. Oga, at least salamat sa Diyos ni tayo sa kabuntagon nga aniya. Nalangan man tapagsugod, pero at least salamat sa Ginoo nga makahimo gyapon kita, mga kaibay magigsuunan, ani atong programang Pinagpala Musika. Oga, makapasalamat sa Diyos, makadaigan to kaniya. Makasimba kaniya sa Espiritu Kamatuoran samtang kita magpaminaw aning Pinagpala Musika sulod lamang sa pila ka minuto sa mga kaibigan ko. So ako nang inaotig zone nga wa mo biya. Og tapalay pagpaandar kay anyway sa mga hookup stations manog manggiapon ang mga awiti makalangit. Kabisag, dili may makaprograma na agyapon ang mga awiti makalangitig soon kay bago pa nato nagitawag sa gunit, no? Gamanid sa atong apps. Kaya ato nagipa-plaster pag-ayaw kaniya. Tungkol lagi ato bilang may mga buntag, nagka-problema man ta. O, glory to God nga so far, medyo okay na ang atong apps. So kanyong tanan diya usbon ko usa ka maayong buntag o sa gihapon live ta sa atong Facebook account Dan in Il Evangel. Salamat din kayo sa tanan nga share ka nato sa atong live karon. Malipay kayo ko every time nga mag live ta nagyoy mga listeners o ga share o sulod aning pipila ka minuto sa atong pag live ano na tayo mga 90 ka shares mga kaibigan. Wala na'y pangit na. O, salamat po sa ubay-ubay na po ng mga viewers na to. O, mga comment. Actually, 92 comment na takaroon. Comments. O, sa nag-message ka na to sa itong messenger, pinagana kayo. Nangutan ako nga na kinsa ba mag-live karon. Wala na po ko magka-reply tungod kay daghang po kaayo ang nagbinsay ka na to. Ikson, sumun ko ang tutgaroon, mapagkumasayo doon sa kakulian ni Pastor Richard. Ang akong pag-ampo, ang ginong Diyos mag-uban ka niya. Oy, biyahe siya pa bukid nun. Wala man siya magka-paybalo. Going dahil siya din sa bukid nun. Nag-text siya ang technician. Sa kaya toyoan eh. Anyway, magkabihan magigsunan. Osbon ko, maing buntag. Welcome sa programang Pinagpala Musika. Maing buntag, kabigang Rosalina Mariano Pante. O bisan pa kang Maylin Ayaw, mana magapanulong. Ato tangan ang balaang pulong sa Diyos kaibigan.

kanimo ana dinay kanako anda sa nasud Pilipinas anda sa gawas sa nasud Pilipinas. God is everywhere, mga kaibigan ko. Gawas nga siya omnipresent, gawas nga siya everywhere. Ang kanino tigsoon, duol siya kanimo. Maong miingon usab si David, duol ka mo sa Dios samtang ikaplagan pa siya. Although ang tinuod tigsoon, daghang mga halos mga sa Biblia imong tanaon, from Genesis to Revelation, makita ang Ginoo kanunay ana. Adun nalai pipila ka mga bersikulo nagpadayag ang Diyos metalikot sa tao. Kana gumikan po sa hinimuan sa tao. Sama ni Saul, Haring Saul, ang Diyos metalikot kaniya, or the Spirit of the Lord departed from Saul. Umipalayo nga to kang Saulo. Adun lamang pipila ka mga bersikulo igsoon ang Diyos palayo sa tao, pero ang tinood, ang Diyos kanunay na tong kauban. Panahon sa kalipay o kasakit ang Diyos ana, mga kaibigan ko. So maukini si David mismo magka-testify, God is near. Duol siya kanako. Duol siya. Bisan pa sa mga taong napakyas. Pahingon na napakyas sa mga taong mga disappointed, mga taong nakasinati o mga frustrations, mga taong nakasinati o failures sa ilang kinabuhi, mga taong asa nakasinati ka ng emotionally down, mga kaibigan ko. Pahingon na emotionally down, iksoon ka ng murag, makaingon ka nga, murag, kung pwede pa lang di na kumumata, magtulog na lang ko nga magtulog o niya, kung pwede pa lang wa na'y matamata. Mga tao nga wa ni ganang mukaon, mga tao nga wa ni ganang mulihok, mga tao nga murag di na kay mubakod. Adon ako'y nakaistorya itong mga duha pa lang kasi man ang milabay. So na ko personal, but before ana igsoon, adunay mga adlaw sa milabayng mga duha ka bulan nga nagtiksa kanako. Ako kini nailan igsoon, tataw na ako kini siyang nailan mga 2016 pa. Hangtod nga naminyo siya, adunay tulo ka anak, mga kaibigan magigsoonan. O sa diha nga naibulong lang po ko nga kalit siya nga nag-text ka ni kanako o nag-message ka ni kanako. Huwag ako siya na ko, if you have the chance, come, bisita din ni sa balay kay tatood na po mi nga wa mi magkita. Wa man po siya, isang tood ako kisa kamusta, kung kamusta siya. Wa man po siya musulti kung unsagi ang tinood nga kaimtang. Hangtod niya butang adlaw igsoon human sa mga ingon ato kapin o sa kabulan nga naka-message ka nako. Nagkita mi oga. Diyan ako na bawaan igsoon sulod sa tuluka tuig. Imagine 3 years. Naalan siya siyang kwarto. Dili mo gawas. Kaya di ay anang sulod sa anang kadugayon, grabbing struggle sa kinabuhi, magkibigsoonan. Nga wa siya ganang magawas ng balay na ibulong na ang iyang pamilya. Nga nung wa siya gawas sa ilang balay. Pero salamat sa Diyos, at least bisantod ingunan ang kahimtang. Nabutiapan ng adlaw, nakukum siya sa paggawas sa ilang puloyanan. O gumaminsay nga akong ipabot kanto kaniya, usa sa mga nakapalig-on o nakapadasig nga to kaniya, that she decided igsoon nga magawa sa ilang balay. Na akong punto igsoon, daghang mga taong maingon nato, natin sa rikapakyasan, pero mga taong nga murag na kinanlan og tabang, mga taong ingon pa nato. Grabe kabugat ang ilang mga suliran.
nga usay mabot sa puntong sila.

na mismo di na kontrolado ang ilang mga actions o ang ilang mga desisyon. Apan salamat sa Diyos igsoon kay ang pulong sa Diyos nagpadayag ang Ginoo duol. Duol ka nimo, duol ka nako, duol ka na tong tanan. Kanato na kasinati o kanang lalaing mga suliran sa kinabuhi. Kanato nga nakaangkon o mga frustration sa kinabuhi. Mao kini nga ang atong hagit igsoon. Sabi sa unsang matang sa mga hagit sa kinabuhi nga imong yatubang. Sangpita ang Diyos. Salig nga to kaniya. Kaysa ang Diyos anda muhatag kanimo. Bisan kanimo nga halos nawada na paglao mga kaibigan ko. Namatod pa din eh, luwaso niya ang mga nawadaan og paglao. Namagod iksuon mabot sa punto nga manimog ibuat ang tanan makaingong yapong gawa. Nagyod, wah, nagyod na ikasulbaran. Wah, nagyod. Kana iksuon may nga to. Maingon nga, wah, nagyod siya paglao. Pero sama sa atong ginasulti kanunay samtang buhi pang tao, aduna gitay paglaom. Pero ang tinuto paglaom wa ilain kung dili ang Dios lamang. Siya na lang gyud bisan karon igsoon kay tang karon wa man gitay laing halos malauman kundi ang Dios lang gyud. Aning panahon nga ang mga negosyo medyo apektado. Ang panginabuhian mahal ang mga palitunon. Onya ang sweldo dili enough. Onya tibot basta-basta magka pataas og sweldo ang mga kumpanya og bisan pa ang mga pribado ng mga negosyo kay apektado man po halos ang tanan. Ganyan ko ingon na mga negosyo igsoon nga kung sila na lang unta, ilan na lang undangon, pero ilang gitanaw ang mga empleyado, mga ilan ang ipadayon, tungod ugalan na lang sa mga empleyado. Pero nag-igsoon nga, wa na gilang mahimo kung dili ipasira. So, dapat sa punto, igsoon nga, muragwa na gintay, muragrabi kalisod, pero ang tinod igsoon, ang Diyos, mao'y ato nga paglaom. O kakanindot, iya kitang luwasan, luwason, kita nga murag nawadaan na paglaom. O matumadaghang mga kalisod ang muabot sa kinabuhi sa taong matarong, apan luwason sila sa Ginoo. Gikan ning tanan, wow, igsoon. Alang ka na ko, this is an assurance. Ngan Diyos, anda maluwas ka na to, bisag usang matang sa kinabuhi ka na to. Na di magkita to siguro maangkon yun sa ubang ka na to, ang usa ka ayahay ang kinabuhi, pero ang kanito igsoon, ang Diyos miingon, iya kitang luwason, kung unsa ang atong kalisdanan, mga kaibigan, makaigsoonan ko. Matong ingon, God will always make a way. Nothing is impossible with God. So, magkaigsuunan tayo sa kabuntagon. In view, ani mga kamatuuran, ako pag-ampo. Dada sa kamot sa Diyos, ang tanang suliran, ang tanang panginanglan, ang tanang kabugaton. Kung kinanglan, ihilak sa Diyos, din ihilak sa Ginoo. Kaya ang Diyos, andam, giyod siyang muluwas ka nimo. So ano yung mga bersikulo igsoon? Dua ka bersikulo? Ato basahan din igsoon, kadua po tisgutan ang pulong nga luwason. Yat ang luwason. Gani ang bersikulo 22 usab, laing bersikulo, katapos ang bersikulo, aning chapter 34, luwason sa Ginoo ang nag-aalagad kaniya. Ang tanan nga mudangop kaniya, dili silutan. So di lamang sa atong mga suliran kabugaton kaya kitang luwason apalapil sa atong kaluwasan at sulti kanang tingon di na silutan. Silutan tungod sa atong mga kapakyasan o sala. Abi tawag ng igsoon na kita ng bilang sa Dios luwas nagikan sa silot sa sala. Dili natanya silutan. Igsoon ako pag-ampo nga karong adlaw
unsa mga imong mga gatubang nga suliran. Nay Dios nga buhi. Nga atong malauman. Ayaw ka walang paglaom. Salig sa Dios. Di siya mapakyas kanimo. Nasa anda mo tabang kanimo. Anda mo tabang kanatong tanan, mga kaibigan, mga kaigsoonan. At ang iyang ato pagampo, kaibigan ko.

Ikson, I hope diya mo nag-hook up sa atong apps, ha? Kaya so far mag-okay mga itong apps, ha? Kaibigan natin, Lord, na ibkas, may buntag diya kanimo. Karon pa nagyod, nagtingog ang Heart FM. Mao ba? Magampo tayo soon. 16 minutos makalipas sa alas 5. O ba nikos pagampo karon? Unsa may imong mga kasakit, kabugaton, mga panginanglan, problema. Kung naman. Itog yan, isalik sa tanan. At baka unsa mga pre-request imong kinabuhi. Atong dadon sa mga kamot sa Dios. Siya at tinubdan sa tanan o diya kaniya. Adonay kasulbaran. Amahan, kauban sa mga libuang tigpaminawan sa programa Pitagpala Musika, nagadool kami sa imong balaang trono. Uban sa ugot ni pagsalig nga ikaw ang Dios, kamanan nga Dios, o Dios nga andam, mudungog, mudungog sa mga pagtuaw. Dios nga dool nga ni kanamo, Dios ka nasang dapit, Dios ka kauban na mo kanunay. Imo na kita Ginoo matag sa kanamo, bisan pa ang tanan nga gipangandoy sa kasing-kasing mga butang nga gipangayo diha kanimo. Mga panginanglan, suliran, o bisag unsang mga butang nga but nila dadon diha kanimo, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ako ka nang ginatugyan sa mga kamot Ginoo. O salamat ka na Diyos, sama ka nimo ng labing kamanan sa tanan, o di ka nimo wala imposible. O salamat ako na tuo nga ikaw nasayod sa kaimtang namong tanan. Bisan pa niya at tumagsuon ang gibugatan o galos na wadana o paglaom. Lord, salamat sa imong pagpahinumdum ka namo o ako nag-ampo, Lord, sa tanan nga murag na wadana paglaom. Mabati nila ang imong pag-exulti nga to kanila. Og maangko nila ang kahayag. Nga bisan unsa ka ngit-ngit og bisan unsa ka bug-at o sa kadako, ang panginanglan og suliran. Nakagyapon ang damutabang ka na muluwas ka na mo. Busa Jesu Kristo, akong ginaduol ka nimo ang tanan. Kung ka nama, Panginanglan, ako pag-ampo, Lord, agiyay mo sa kanamo. O sa imong milagrosong pamaagi. O ba mong tabang o giya, ang among mga Panginanglan will be provided. O mas paghangyo, o sabo Diyos, ikaw pa tayo magkapanalangin sa mga sources sa mong income. Ang way mga trabaho, Lord, ako pag-ampo, tabangi sila. Makaplag sila trabaho. Ano mga trabaho, ako pag-ampo, Lord, ngayon mong panalanginan. O sa ilang mga trabaho, may mo ka ng tinubdan sa mga Panginanglan. O bang ka na mo na mga balatian ang ubanaan ni Murag, nawad na paglaom kung maangko ba nila ang kayuhan tungod kay ni Antos sa sinasulod sa pilakatuig o pilakabulan. Ako pag-ampo, Lord, kung sa mong plano. Ako lang yung plano, patayon aming ako pag-ampo, Diyos. Padayon nilang masinati imong grasya. O sa gihapon ni Wadag paglaom, kay samtang na may ginawa na magiging malauman, wailan ko di ikaw. Ako pag-ampo lamang, ako pag-ampo, Diyos, na sa kabuntagon. Masinati nila ang imong gahom, ngayon magatandog silang lawas, ang imong balaan o gaman ang kamuta.
Oga o Diyos, mangko nila ang kumpletong kayon. O kung unsang butang imong gitugot og pag-ampulot sa gihapon imong grasya ilang masinati. O sa pangalan ni Kristo Jesus, salamat Ginoo kay ako nagtuo bisag unsang matang sa kinabidigid ni mo yung pasagdan. Busa kong itugyan ka di mo ang tanang Ginoo kung sa mga problema nila, Lord. Ako pag-ampo, bati o ng kagaan silang pagbati. Uga, kalinaw, kalipa ilang maangko bisan todo ban kanila bugat ni kaayo. Nga malipay. Gubikas ng gatubang, pero ako pag-ampo, Lord. Sulod sa kasingkasin sa gihapa maangko nila ang kalinaw. Diya ka ni mo. God, salamat. Ang among kinabuhi, among ginahala, diya ka ni mo. O ba ni kami karong adlaw, panalip di kami. Ilikay kami, o Diyos, ng matang sa kadautan. Disgrasya, o uban pa mga butang na makadaot na ni kanamo. O tamahi kami, o Diyos, ng karong adlaw, lang po kadaog ang mamaangkon. O ga, maangkon na po namo, lang pabor, gikan ka ni mo karong adlaw. Padayin ka magiha ka namo, yatak namo lang itong kaalam, labi na karong panahon, dagang mga butang na ginatanyag ni kanamo. Pag-ampulot na kailangan kami kaalam ang mga katawan. Aron ilang madiscern kung unsa ang maayo o unsa ang dili maayo. Ang imong pabuot may matuman sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo. Sa tanan nga panalangin o tanang pagkabuhaton nimo alang ka na mo karadlawa. O kung tinood man nagabiyay si Pastor Richard karon o ba ni sa Ginoo, yata ka niya yung pagbiyay. Salamat o Diyos, o dalaygon ka sa pagtapusan, kaya pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. O amen. Mena, dalay ko ng Diyos at ang oras igsoon karon 23 minutos pagkalipas ang alas 5. Ang numero nga itong nagamit din nga asa mong pwede magkapaabot umin sa igsoon ang numero nga 09-27-71-12-11-12. Malipay kayo igsoon. Mapaabot ninyo yung maminsay nga ni kanato. Although sa kalimitasong oras sige nato igsoon mabasa ang tanan, may muntag iga na bibing abunda Rico Domingo diha, no, iganining kasipli Domingo diha sa Antipas, may buntag kanyang tanan diha diha sa Pro 4 Dolores Antipas. By the way, ngoog ako mag-announce kahapon nga biyahe ko karon to hingoog din to Butuan, din to Bayugan City. Padulongan to sa Davao City, mga kaibigan ko. Actually, akong tuyo gid na sa Davao, pero magalibot lang ko, ha? Pero din ako makapit o Surigao del Sur, mga kaigsoonan. Pero kasubo gid na ko nga murag di pagig ko magkalakaw karong adlaw, so God willing og mapagyod. Sa atong Ginoo kay adunay gusto gid ako bisitan usab nga namatyan makaibigan. Duwa ka buok ang gusto nako atuan karong adlaw. Taon gangi yung pamilya nga ato matuan. Mao nga murag buok at kanako nga mulakaw. Tud ani mga ngyo igsoon unya usaan ni suod pagibod nako ang pamilya ani. Morning Pastor Dan, wala lagi mo iwali karon. Aga niya pa ni mga alas 4.28. Mira Luna Anhao, may punta ka ni mo igan. Wilson Rafael, morning Pastor Dan, kada buntag ka na gid ko nga gapamati sa imong wali. Salamat igan Wilson Rafael, taga-asa ni si Wilson Rafael. Teres Dansoli, may buntag, Igan Lucinda Pangilan, og Marisa Sintilias Torigosa.
Good morning, Pastor Dan. Si Alicia, taga San France, San France, Tagapua. Mag-apil ko, pre, ko, Pastor, sa akong papa nga mo uli na sa balay ni ate. O akong magulang, Pastor, nga naa sa Bukidnon, nga mabisita kang papa. Ang iyang pangalan si Joseph Pirenyo. Yolito Kabdiban, alas tres, nag-atang na ko sa wala. Salamat ikan, Yolito. Ikan, Tere, kanato, may buntag diha sa Barangay Sugod, Valencia, o Basibog Pamilya. Salamat kino, iya po iyang pulong Pastor hook up na sa Barangay Radio. Glory to God, salamat ay buntag di akan mo kaibigang Edita Salazar.

Pasundan, good morning. Salamat sa inyo, kaibisan, malit mo sa inyong live. Magulat gihapon mi ninyo kung kinsa ang mag-live o hook up na diri sa Talibon Bohol 90.3. Devi Kabasag, amping mahal ng pasundan. Salamat ikan Devi. O salamat Radyo Badira, Talibon Bohol. Pasundan, bisan Dapagsoy. Saan Dapagsoy, no? Dangop sa Dios kay Dios ana Asia kanunay Jim Hermoso tagalabang ala Jinsan. Salamat igan Jim. Roger Utagan may buntag. Mga problema. Igana Norma Morinti may buntag diya kanimo. Kaibigan Beto Lamblak Lumiston, salamat igayo. Sa inyo nga padayong suporta sa programa Pinagpala Musika. Iga na Bitulan Blackie Oba Katuan. O gamaw sa bigsoon kang Nanay Pearly Isturil Nay. Salamat Nay. Kaibigan Tina Bautista, si salamat din kayo si Tina Oba ni Brad Tony diya sa Davao. Ang lamiang litso manok igsoon. Dako na, fresco pa. Jose, pagkaayo. Mauna ang sibog sa bandog, ipanagin ni kaibigan Diding Sibog. Tulo ang litsunan sa Wao, naapod diya sa Banisila, North Cotabato, naapod sa Lawagan, Quezon. Og diha, duha ka litsunan nila sa Kalilangan. Kalilangan, Bukidnon. Sibog litsumanok, mga kaibigan ko.

Og Pastor Aslang, Pastor Kanabang Vigimax, pagana pod na og kaon gawas na magkaayo sa sakit kay medyo payat na kutungod sa stress. Salamat Pastor at taga Rosario ni. Wala ka nailain ka pa. At rinwatan sa Obanig Zoon kung kanang ingon nila kanang pagpagana pagkaon mo nang imno ni Musia og 30 minutos di ka pa magkaon. Pero kung matupad na kung pang gusto ka nga mo payat, ay imna na siya o ga human sa ibong kaon. Salamat, taga Rosario. Usa sa nagproyo ka na ito, Ixon, at pita kami sponsor at talagin kini ato nga Vigimax Plus. Salamat yung tanan ka patronize ng produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalangkap sa mga Ixon, mga kaibigan. Salamat yung tanan, no, kasuporta sa itong programa. Pinagi sa pag-patronize ng produkto nga Vigimax, makatabang sa katawan, makatabang pod sa itong programa pinagpala musika.

0: siya lamang ang buhing nga paglaom mo. Igsoon ti kong oras.
1: Siya lamang ang buhing paglaom.
0: Although murag upat atong balita karon, pero ato lang yapon ni palusot igsoon. Then his ko talang taga pipila kabutang nga na ikalabutan na bigigit sa grupo sa kaibigan. Ani nabili na itong minutos o gapil po sa itong panglawas o sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan ko. Oga sa ngalas buka ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog kaibigan. Ako kini si Pastor Dan Nanggalio, temporaryong manamili itong magaingon sa programa Pinagpalang Musika, ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Diyos. Dalay ko ng Ginoo, to God be the glory. At tangi ang atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: si Teresa Ejero sa Hingog City.
1: Yes, igan.
0: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiig na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil at igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang na na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
1: Kitsa ni Palayog o Tagaasa?
0: Sige na ho, tado ni Tagaakanday o Gulorito, Agusan del Sur. Kagumanggong akong bayaw, Pastodan, na nakuma, amo kong di kuana, amo kong di pa inong o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito, lima kaadlaw niya diha.
1: Oh.
0: Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya, Pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, ba, niya, ayam mong ituslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, o paato sa kuan tagong niya, among di ulitog na lang siyang baba, kung bigimak, among di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba, niya, pagkakaadlaon, Pastor, naging hukliwok siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humili naghugas, Pastor, naglingkod naman di sa sakatres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito kay silingan naman amo. Nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang iis. Amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos yung paninya, maayo naman ko yung paninya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
1: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
0: Kaluin sa Diyos, Pastor, dubera siya naayon.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:38.
0: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw nga Lunes karon og pitatris aning bulan sa August 2026. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, sa atong aroma herbal oil ang pinagpalang haplas. Og sa ngalan usab sa atong mga partner stations nga sa padungog kining atong programang Mindanao Visayas Headlines og sa atong mga reporters, mga kaibigan. Welcome!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
1: O sa kamayang adlaw, may buntag kanyang tanan magigsunan. Kamusta mong tanan? O sa kabog ng buntag sa tanan? O dapat ang malipayon ta mga kaibigan? O atong adubangon kining balaing adlaw, bagong adlaw, nga gihatag si Diyos kanikanato, nga puno o paglaom. Madasigon, malipayon o malinawon uban sa grasya sa Diyos mga kaibigan ko. O diya sa grasya sa Diyos. Vegemax Plus, usa kini nga kapsula nga gibuhat gikan sa 25 ka matanom. Usa ka simple nga food supplement apan sa masong atong ginasulti. Nahimo kining tambal sa kadaghanan mga kaibigan ko. Ang kanindot ani tungod kay wala kini overdose o walay side effects atong lawas sa kini purong herbala. Ni pita kami sponsor nato igsoon sa atong programa Pitagpalang Musika nga baguhay plan nato madungog kana madungog matag buntag alas 4 ang programa Pitagpalang Musika og nakahukap kita sa kapin 40 ka mga istasyon dinhi sa Mindanao ug sa Visayas. Og karon usbon ko, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines. Atong sa iro na pipila ka mga balita, pakitabo dinhi sa Mindanao og naputay balita gikan sa Visayas.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Hindi ako maglangan mga kaibigan, ani ang ulan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Search sa warrant operation, may resulta sa pagka-aristo sa 37 anyos ng lalaki sa Puruka 4 barangay poblasyon na Gipo, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang barangay kapitan sa Cadiz, Carmen, North Cotabato, patay sa pagpamusil.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw hunga butuan gisugdan na pinagi sa pagpangaliya hunga pagkahiusa.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Maglisyo daw sa lito kani pangaliya hung pagkahiusa. Adlaw hunga butuan. Korenta idos minutos malipas alas 5 mga kaibigan magkaigsoonan. Fiesta sa kalasungay misangpot sa pagpanunggab. Uman ni Ulbo ang daang panag-away sa magsilingan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lalaki nga nakainom sang makahubog nga ilimno na patay sang malumos sa Barutak, Viho, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang ulan tudling sa atong balita mga kaibigan. Osaka 39 anyos nga lalaki na siko pinagi sa baybas sa May Bislig City, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong balita tud kadto sa produkto nga Vegemax Plus. Mapalit sa atong mga kaibigan centers. Mapalit sa kiniigsoon sa mga estasyonan nga asa mo gapaminawan although na pag-station nga wa pagitay produkto. Butterfly Exxon ugma kada diha sa Butuan City o makabutang kita sa produkto. Diha sa Top Radio Bayugan City na tay VGMax Aromadebo sa anak lamo diha sa istasyonan mismo sa Top Radio magkaibigan. Tadiya ato produkto nga VGMax og aroma. Og mohapit na po tadiya Exxon. Kung di na ako makaya ugma din by Wednesday di atas sa Bayugan City. Oga, mapalitusap sa mga kaibigan centers din sa Valencia, Maramag, Kadingilan, Wao. Sa Wao di ay na di sa Adyong Building atong produkto makaigsuonan. Ano Philip, basi magkabutang tayo sa mga kaibigan center mismo kay at least sa atong mga kaibigan funksyonaris na gusto mapalit, makapalit niya sa atong produkto nga VGMax o Garoma. Og diha igsoon sa hingoog na diha sa Gusmana Building, doon ragyod sa public terminal. And then diha pod sa Bislig City na diha sa Mangagoy. R. Carcinio Street igsoon, halos kilid sa Cap Building. O niya na po tayo pipila ka butika sama sa mga Bufarco Pharmacy. Din sa Valencia, na diha sa Quezon, na diha sa Alae. O Alae na Bufarco Pharmacy, anam mo diha sa Bufarco. Na ay VGMax diha. Napo diha igsoon sa Quezon Bufarco, pero napo diha sa GRD Printing Services. Natay medyo special price diha sa GRD sa atong VGMax. Ang ato lang aroma igsoon, naray gamayng patong igsoon kay dealer po diha, no? Ang GRD Printing Services sa Quezon. Iyan asa kong anak diha ang printing siapa. Nahimutan diya sa Dikit Building, halos atbang sa Maraat Hospital or Velox Gas Station. Kana ibalik ang bugasan diya. Likod ng bugasan ni Xoon na diya ang Dikit Building, diya ang GRD Printing Services na diya itong produkto nga VGMax o Garoma. Pag-abot sa atong VGMax, naragin na diya Xoon sa... Pero sa first 5 bottles lang na ay discount kadtong unang 5 kabutilya sa usa ka bulan ni Xoon nga mapalit diha sa GRD Printing Services. 46 minutos palipas sa 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
2: Mindanao Visayas Headline.
1: Atong sayron ang detalye. Pakitabo dito sa Zamboanga del Sur. Charswaran operation may resulta sa pagkaristo sa 37 anyos kalalaki sa Purka 4 barangay poblasyon na Gipo, Zamboanga del Sur. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Arestado sa kapulisan ang usa ka 37 anyos nga lalaki nga una ning hanlis sa kapulisan. Giilang usa nga bagong nailhan nga street level individual kun SLI human sa pagpatuman sa search warrant alang sa paglapas sa Republic Act 9165 alas 9:00 sa buntag kadto sa kalabay nga adlaw Hulyo 31, 2026. Didtong dapita sa may Pro 4 barangay poblasyon lungsod sa Gipo, Zamboanga del Sur. Ang hiniusang operasyon gihimo sa mga personahe sa Gipo Municipal Police Station, Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit, Second Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company ug sa Zamboanga del Sur Police Intelligence Unit uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 9 o pinagi sa search warrant nga issue sa Executive Judge RTC 9 Pagilan City, Zamboanga del Sur. Nakumpiskato sa mga operasyon ang 40 ka plastic sachet nga dunay sulod nga gidudahan sa buo ug line-line denominasyon sa kwarta. Ang mga nakumpiska mga dudahang illegal nga droga gisumiti na sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination samtang nadakpang suspect gidala na sa Gipo Municipal Police Station alang sa ustong dokumentasyon ug disposisyon. Ang tukmang kaso alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam na batok sa suspect. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur sa ngalan sa VGMax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto ng VGMax Aroma palit diya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio. Mga kaibigan diya sa Gipos, para sa padayong pag-hook up sa itong programa diya sa programa Pinagpala Musika, diya mo palit sa Barangay Radio nga istasyonan. Pakita lang diya si Ma'am Ivy. Malabi ba padulungad to sa kanang Kiva Resort diha sa Gipos. 48 minutos makalipas ang alas 5, laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Buangga del Sur, atong sayro ng balita pagkitabo diha sa North Cotabato.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa ka barangay kapitan sa Kadiis Carmen, North Cotabato, patay sa pagpamusil. Atong sayro ng detalye pinagi sa report ni kaibigang Noinim Rafisura Kainoy, anukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Kabsan sa kinabuhi ang kapitan sa Barangay Kadiis, Carmen North Cotabato, nga si Arnel Boyet Aljudin, human kinigipusil sa wala mailhing armadong mga tao dito sa Barangay Kibutungan, Carmen North Cotabato, Domingo sa buntag, Agosto 2, 2026. Gikumpirma ang insidente sa Carmen Municipal Police Station. Sumala sa inisyal nga impormasyon, nahitabo ang pagpamusil at tubangan sa usa ka eskwelahan sa naisgutang lugar. Samtang sakay sa puting multicab ang biktima, gipusil kini sa suspitsado. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang responsable ug matino ang motibo sa krimen. Wala pa usab gipagawas sa mga awtoridad ang dugang detalye bahin sa insidente. Kini nga balita hatod kanato sa VGMax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Noinem Rafisura Kainoy sa maong report na nukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Diya sa lungsod sa Carmen, aduna di ay malapag ba ng barangay? Nahimutang ang Hamura Pharmacy, kanang cruising, kanto at pangmismo sa kanto padulong sa Banisilan nga dalan, na di ay Hamura Pharmacy. Diya mapalit ang atong produkto nga Vegimax Hamura Pharmacy sa Carmen diya sa murag barangay Malapag. Pasakan ng barangay Igsoon nga diya mismo ang kanto padulong sa Carmen, I mean diya sa Banisila, North Cotabato. Pagnamo diya sa Matalam na ay tindahan diya murag Galopi Store kanang nasa public terminal dool sa public CR na i-grocery store diya na itong produkto ang palit diya o diya sa Masuilas Pharmacy sa Malang, ayop na pa o diya po kakabigang tutugawran makibig magsuunan sa tulunan. Atong oras mga kaibigan, 51 minutos makalipas sa 5. Laing balita mga kaibigan. Tintay o 76 adlaw hong abutuan isugdan na pinagi sa pangaliya hong paggahiosa. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigan Dondon de Los Santos anukad sa 93.9 na Sunshine Radio Butuan City. Kaibigan Don, ibalita mo
2: Mindanao Visayas Headlines.
5: Opisyal lang gisugdan ang kasulugan sa 76 adlawong Butuan pinagi sa pangaliya hong paghayusa nga gipahigayon sa City Hall grounds kaganinang buntag. Naghiusa ang mga lider sa nakalainlaing relihiyon, mga lumad o mga opisyal sa lakbayan sa pag-ampo alang sa kalinaw. Panaghiusa o kaaswagan sa Butuan, din kabahin sa seremonya ang tradisyon na ritual o mga sayaw sa tribong manubo o higaunon isip o pagpangayo o pag-ampo. Di pa sigdahan usab ang kalihukan pinagi sa butuanon ng awit nga panalangin o ang sayaw sa paghayusa nga gitambungan sa mga opisyal sa gobyerno, barangay, regional agencies, civil society, organizations, akadim, pribadong sektor o mga empleyado sa city government o Butuan nga nagsimulo sa paraghiusa sa tanang sektor isip pagsugod sa Charter Day celebration sa siyudad. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini si kaibigang Dondon de Los Santos sa ngalan sa VGMax Plus ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Dondon de Los Santos o ba Sunshine Radio Butuan City. Itugot sa Diyos ugma sa hapon. Masbun ko ugma sa hapon. Si Rubandang alas 3 mga kaibigan na atadiha sa Butuan City sa Sunshine Radio. Laing balita mga kaibigan. Festa sa kalasungay, misangpot sa pagpanunggap, human miolbo ang daang panag-away sa magsilingan. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nirakpanis sa kapulisan ng 25-anyos na lalaki human ni Inigidunggab ang iyang 56-anyos na silingan at sa kasulugan sa fiesta sa Zone 1 Barangay Kalasungay, Malaybalay City, mga alas 9:50 sa gabi niya noong Hulyo 31, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si alias Ramon, samtang ang suspect mo si alias June nga parang lumulupyo sa maong barangay. Sumala si Imsigason sa Malaybalay City Police Station, naglinggo nung nag-inom ang biktima sa nataran sa usa ka silingan sa dihang miabot ang suspect na naausab sa impluensya sa magkahubog nga ilimnon. Matod pa sa mga imbestigador, daan na gadunay panagbingkil ang duha ka panig o gibarayag pa sa suspect ang iyang tinguha nga manimalos tungod sa usa ka karang away nga nalambigit sa iyang paryente. Wala madugay, kalit nga ginunggab sa suspect ang biktima gamit ang kutsilyo, hinungdan nga nakaangkon kini og mga samad sa naong, luyo og wala nga buktuan. Gidala dakay ng biktima sa ospital aron matambalan og parain nga giobserbahan sa mga doktor. Sa naing bahin, may voluntaryo nga bitahan sa ang suspect nga to sa kapulisan human sa insidente. Na-recover sab sa motoridad ang kutsilyo nga gagamit sa pagdunggab. Nagkabiling karon sa kasudya sa Malaybalay City Police Station ang suspect samtang giandam na ang pagsaka sa aking kaso bato kaniya. Balitang Herogranto sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugad na lamang ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kaisi Gansarme S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bang Charimi Pangin sa maong report. At utkita to sa produkto nga Vegemix Plus sa pinagpalang kapsula mga kaibigan. Mapalit din ni mismo sa takbayan sa Valencia, na diya sa Alquino Emporium, ang alam mo diya makaibigan. Kay diya mapalit ang atong produkto nga Vegemix o Aroma. Pag nagkagibati sa lawas, ayan na pagdudua mga kaibigan, anak lang sa Alquino Emporium. Aon niya mga kaibigan, pag naamo din ni sa Valencia panalitan sirado ng atong kaibigan center, pwede mo ato sa Bufarco Pharmacy kaya natin ang Vegemix diya. O sa tanang Bufarco Pharmacy, din pag naamo diya sa Sinayawan, Valencia, na diya sa Ziki Pharmacy, Sinayawan, o dalawang na diya sa Canoyha Pharmacy, o sa Lurugan, Valencia, Sarix Pharmacy. Laing balita mga kaibigan!
2: Mindanao, Visayas Headlines!
1: Balitang hiligay noon, lalaki nga nakainom sang makahubog o sang makahulubog nga ilim noon, patay sang malumos sa Barutak, Vio, Iloilo. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Patay ang lalaki nga nakainom sa makalubong ilim noon sang malumos sa baybayon sa barangay San Roque, Barutak, Vio, Iloilo pasado las 12 sang hapon. Kaapon sang hapon ang biktima amo si alias Tuto, 39 anyos, kag residente sa barangay Balabag, San Rafael, Iloilo. Surugi Police Major Francis Batalliones, Chief of Police sa Barutak, Vio Municipal Police Station, mapaumpaw kung tani sang igo sang makalubong ilim noon ang biktima sang siyang nagsalom-salom sa baybayon. Dugang pa ni Batalliones, ginkakibot na lang sa iya mga himatang wala na siya makabutwa sa tubig ni Gilayon nga nagpangayo sa bulig ang pamilya. Natigayo naman nga na-retrieve sa mga rescuer ang lawas sa biktima apang wala na sang pulso kag pag-abot sa ospital, gindeklarar nga dead on arrival. Sa alas sa Vegemix Plus sa pinapalang kapsula, kag-aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na, Baskog ba? Ay, ay, ay!
2: Mindanao, Visayas Headlines!
1: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa nanugad diha sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Taga Lambunaw, kadto na kamo sa istasyonan sa GTFM kay ara dira atong produto nga Vigimas kag aroma. Katapusang balita mga kaibigan, usa ka 39 anyos nga lalaki na si ko pinagi sa Baybas sa Bislig City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Nosit Martinez nandukad sa Dix RM, Rajiv M. Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Patay ang lalaking nakinom sa magkalubong ilimnon sang malumos.
8: Dakpan ng usa ka 39 anyos nga lalaki human gipahigayon ng hiniusang pwersa sa mga otoridad atol sa gikasang Baybas operation sa May Purok 3 Gamaon District, Barangay Mga Guibislig City, Surigao del Sur, natong Hulyo 30, 2016 sa may alas 9 sa gabi. Gila sa mga otoridad ang dinakpan nga si alias Boy walay trabaho residente sa maong dapit. Ang operasyon gi panguluhan sa Bislig Component City Police Station inabagan sa Regional Intelligence Division 13, Surigao del Sur Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit ug Provincial Drug Enforcement Unit ug sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia. Na-recover gikan sa posisyon sa suspek ang 4 ka sachet sa gitwang shabu nga adunay gibanaban ang timbang nga 1 ka gramo ug nagkantidad sa 6,800 ka peso. Sa agawas nini nakuha usab sa mga otoridad ang gigamit nga Baybas money ug uban pang mga kagamitan sa illegal nga droga kon drug paraphernalia. Gidalagilayan ang suspect ngadto sa Bislig Component City Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Giandam na usab ang pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs act of 2002 batok kaniya. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa nga alan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Nosit Martinez na dukad niya sa DXRM ang atong produkto mga kaibigan palit sa maong istasyonan. May buntag niya kaibigang Merced Angoy Saba. Taga Monte Vista, Davao de Oro, asa ko makapalit og Vigimax og aroma kay ang akong anak dili makalakaw. Mulabay ko diha sa Davao de Oro, God willing by Thursday. Asbon ko, God willing by Thursday or Wednesday.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Kabalo ba ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media? Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati ug kaluwas bisan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto ug konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, eh, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Nahaplas po ang aroma na eh.
18: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana ka distagong, nagpalis ko duha.
17: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
18: Hindi ako pala, naku, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
17: Oo.
18: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
17: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
18: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
17: Salamat sa ginoon, Aya.
18: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
17: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
18: Salamat, Iyo.
19: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom, Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanong na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
20: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
19: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
20: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
19: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
20: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
19: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal pud ni
20: para tura pre kay tag-iya ani Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
21: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
22: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
21: Naa pa di ay na!
23: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asaptay signages.
22: Kanindot no?
23: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
22: Naasaptay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
24: sa GRD, Quezon Printing Services.
21: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
23: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
25: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
26: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
25: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
27: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
28: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman og mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
28: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Tugmantak na sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni Alas 6:25 sa Budag.
5: Good morning!
4: Ano man yung reloader? Alas 5 pa man eh. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver ng mga badlugon.
6: Agay!
4: O mga miyembro ng PDA. Magandang, magandang, magandang umaga po.
5: Good morning.
4: Welcome na usab sa tuang Monday edition sa itong programa ang Baruganan Kaibigan, Beach Address, ning bulan sa Agosto, 25 days more to go, piyesta na sa siyudad sa Valencia o Cagayan de Oro City, Señor San Agustin.
7: Yeah!
4: Hapit na sa taan ni Manog Maghubog. Iba na yung hubog kay sigaon man kay nagkakalkohol lawas. Hallelujah! Hey, hey.

0: balutin mo ako. Theme song sa baga, mangumbidahay. Mangumbira. Theme song, balutin mo ako. Andam-amdam na ang cellphone, si Lupin puno.
1: Mahiya naman kayo.
0: Uy!
1: Mahiya naman kayo.
0: Adi na mauhaw.
1: Mahiya naman kayo.
0: Bibo ta karon. Eh bilag adlaw wa katingog si Inger Jang. Balutin mo ako.

0: Di madag sana all na pamaol. Hallelujah. Oy, hapit na ang barangay and SK election. August, September, October, ala na. Hapit na ang campaign period sa barangay and SK election. Ay, dunay announcement, dunay announcement. Unsa ka ning announcement? Ba, ito paminahon daw ba? Unsa ning announcement? Paminahon na ito, unsa ning announcement?
1: Malapit na ang barangay at SK election. Yung mga walang silbi dyan at walang kwenta,
0: oy!
1: Please lang po, huwag po kayong tumakbo ha. Maawa naman kayo sa mga kabarangay ninyo. Stay at home na lang kayo. Malapit na ang barangay at SK election. Yung mga walang silbi dyan at walang kwenta, please lang po, huwag po kayong tumakbo ha. Maawa naman kayo sa mga kabarangay ninyo.
0: Stay at home na lang. Stay at home na lang kuno. Kaya malapit na ang barangay. So, itong announcement. Ay, ito, klaro. Stay at home naman lang. Kato mga walang kwenta dyan na walang nagawa sa barangay, wag na lang tumakbo. Ibigay sa iba na nararapat. Sakto. Sakto. O, kato mga butante dyan na dili mo butar o di makadawat o kwarta. Ano mga panuwaya mo? Di gihapon. Ah, gihapon eh. Di gihapon eh. Ano mga panuwaya ni? Hallelujah, ragi hapon ni sila. Dawat, ragi hapon ni. Dawlims ni mga panuwaing dagko. Dawlims ni, kaya di mong butar, o gawin madawat. Asam butar, Jesus, Ginoo ko. Hallelujah, magandang, magandang, magandang umaga po. Theme song na sad sa korupsyon. Yehey!

0: laro hon ta gani ni nganang kontraktor man. Asara maguban, asara maguban. Asara, asara, asara. Ang mastermind ang atong gusto mapriso.
1: Ang DPW it's karon apil sa investigaron.
0: Ay, meaning DPWH, Department of Public Works and Highways. Ay, taro nga na ha. Dili dagkong puson, way hawak. Ha! Dagaga. Way hago. Magandang umaga po. Uy, karong hapon, si Bagyong Luis Mulanpol ay primero nga guan, dili maglanpol, but according to PAGASA, karong hapon or unyang gabi, mulanpol sa Northern Luzon. Unom na ka mga lugar sa atong nasod ang anaa sa signal number 1. Gumika ni Bagyong Luis. Hallelujah! Ay bagyo. May na lang kay sunod. Ugmang adlaw way bagyo. Nga naman, uy, 50 ra or piso ang nai-roll back sa gasolina o sa diesel. 50 nga to sa peso. Oh, pero arita, rollback man, arita 50. Rollback man, arita 50. Ang kerosene, gikan sa 50 ngadto sa 2. Ay, kadooy. Okay, rin ang kerosene. Alay-alay, itubil ni mo ng gas. Ano yung muskenan? Di mo na dagan. Paita, no? Huwag mag-rollback, sinintabos. Huwag musaka, tag 6, tag 7 pesos. Paita. Hallelujah! Ato naman kayong naandan o natabag hisgot sa ito mga daghan kitang hisgotanan. Hala, kato mga naminaw sa tag sa Karoy Josets. O nagdanaw sa Facebook Live, duko kitang tanan, uban kamo kanako, duyog kamo kanako, alang sa atong bulawano bagampo. Ha? Ay, tala, nakalimot ang batanon. Ni apa ni ay? Gadali-dali magka-engineer, di kinaghan mag-udiskutanan. Luzon, Bisaya, San Mindanao. May pakong teknisyan, wala na bungaw. Ang sigaw ng bayan, Gimbiagin daw, Mindanao.
2: Assalamualaikum!
0: Waalaikum wasalam!
2: Mga igsoon!
0: Gimbiagin daw, Mindanao.
3: Good morning!
0: Magandang umaga po!

0: Ang sigaw ng bayan
1: ay hindi kailanman
0: mapipigilan. Magandang magandang umaga po, kamuna minaw sa 98.5 Radyo Kaibigan. Maone at Tone ng Kalayaan Broadcasting Network. Hallelujah, bagali makaluya. Ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. O, diba? Ang sigaw ng taga-barangay. Ito mga walang silbis barangay, ayaw nagdagan. Stay at home na lang. Hallelujah! Ato naman gayon nandan ng atong programang baruganan. Dili o dili may mo nga dili na to sugdan sa pagampo. Kaninyong danan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka Ray Diosets o nagtanaw sa Facebook Live. Hala! Duko kitang tanan, uban kamukanako, duyog kamukanako, alang sa atong bulaw, ano pagampo?

alang sa tubag kay igsunang mga lumad. Amoy noy, no deo to langit. Agparakalo noy, kangara no no mario. Ogo ideada noy, kumagano gatuman. Kapag sugo no kay to so ini no kalibutan. Tiba na alaw, bugay ko'y tukuonon. Noy nuggo ilango noy, puigo ako'y kamanga oto. No makasasalo, susungo, og puigo onoy kautaw. Agad hunto no, nakasalo garami. Buligi ko'y oyogrogoy, og ko alab to agad. No ko'y no maruot no batasan. Amen.

0: alang sa tungo kay sunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arahmanir Rahim. Maligyaw mi din. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idi Nazara Dalmos stakim. Siya talasin na namtahalayhim. Kahiril Makdobelahim. Waladalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Baruganan Kaibigan!

Ang umaga po. Sa tumakigso ng mga Muslimo, piyaka na pipita amin ng mga pagari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso ng mamatigzalog, mayada masulong. Mga manubo, madayaw no kasuman. Mga Ilocandawan. Naimbag na bigat kada kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Marahay Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itiki amin. Mga Pampangan, Mayababag, Ikayungan, ay abaw makauturan ko dura ng mga Ilungguhan, mayugin nga agas ang inyong tanan blahaw. Mga Balanan, Mazembe, Tagdoy. Mga waray maupay nga aga ingo tanan. Dabaw inyo madayaw na bundag. Sorry gaw nun marajaw na bundag. Marajaw karajaw. Mga butuan nun madayaw ginaat. At lauhong butuan 76. At lauhong butuan. Mga taga Binget Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw Maphud and Algotao namin. Mga tausog marayaw na mahinaat. Sabakano, buenas dias, mi amigos, el mi amigas.

good morning diay sa grupong Dagohoy. Kamo nga grupo nangutana ko ninyo garon, wa may naprisog nangutana. Ang akong pangutana ninyo, unsa ni katinuod ang akong kakadunggan nga kanang inyong ginapalakaw diha nga manghatag ko numog tag 180 mil sa baga miyembro. Di manggani kahatag ang atong gobyerno, bisag 30 mil na lang ang ayuda gani 2 mil ra og doon ay na tulinog sa Cebu 10 mil ra gani gipanghatag. Asa mo mamanguha og 150,000 or 180,000? Sige daw mga membrong Dagohoy. Inyo pang pangayuan o gagini ang magpaprint og t-shirt. Kamoy magpaprint. Sa ito pa nakakwarta na mo daas, t-shirt pa lang. Pagsiyor mo diha. Da, ginuyuran ay. Daghanan na diha, nagpamimbro. Ang uban, nag-loan na lagi, kay gana, marilisan na kuno sila. Kapila na ninyo gisaad. Niingon mo, Pasko. Hapit na lang na paksiyo. Hapit na po ko rin umabot, Pasko. Ikaduha na ka, Pasko. Kamu ba, ayaw mo sigig bino ang litso. Sugas mo! Ay, naiblad ko. Ayaw mo bino ang pariho rin natong pobre nga nanginabuhi na narbaho o insakto aron in town ikapakaon sa pamilya. Pilalay adlawan karon sa tao. Inyong pangwartahan. Kabaga-baga ko ninyog naong. Wa mo mauaw? Hoy, membros Dagohoy, kinsay pounder na, tubagan ninyo ne. Galamlam ra mo ha. Panuwaya mo, tuntuha mo. Si ay naku ninyo. Hay blood ko. Lair ba ko maulit? Kaya mamunal na ko ano akong ligura na. Nabisa sa katubangan ka dako kayo. Guba ni Ruton Taon. Dako-dako ba na akong kumo. Diligay di manggugunahan. Inani mang God. Simple raman eh. Kamu mga naman nagpamimbros Dagohoy. Inani rin ko. Noon ako na ako noon ninyo. Dili manggani kahatag ang atong gobyerno bisag 30 mil na lang ni atong mga nabagyuhan, ni atong mga nabahaan, ni atong mga nalinugan, gikan sa Sarangani, paingon dito sa Davao, paingon dito sa Kiniang Cebu. Wa manggani kahatag yung anak kadako, kamu pa kaha, ang inyong ipasiatab, nga doon na kunay muhatag gikas gawas, ka mga tunto, kisa may insaktog panguna-una kunay muhatag, ipala, og sa inyo nga sa inyo manihatag sa gobyerno. And let the government do it. Not you, as a group. Di ba? Ako pangutan ninyo, Dagohoy. Unsa man ni katinuod? Tubagan ninyo ne. Gahilom-hilom ra mo diha ha. Hoy, members Dagohoy, sakto ni inyong ginabuhat. Dele. Bahak mo. Pobre na. Inyo pag yung pangwartahan ng pobre, pariho ra tanan ning kamot. Pariho ra yung taon. Ang uban ng gilon na. Kamusan, ganun ang loan masan mo. Nga wa may klaro na. Kay aron na amo ikabayad. Unsa may bayad ninyo nga wa man gani mo release? Napay mga magpa-imprinta pag t-shirt kay wala ko no t-shirt dili marilisan. Lugar ang basihan t-shirt. Alay mo diri kay magpa-imprinta pug ako t-shirt. Magbutang ko diri. Sulong mga Dagohoy. Di ba? Ay katunto ni mga panuwaing dagko kauban sa panuwaing gagmay. Di oro ni mauwaw ay. Mga naman yung taong pag-paminaw pagod mo ha, grupo sa Dagohoy. Kung tinuod man o galing ni, alang ka na ko. Kung tinuod man galing ni, nga naman, nga di manggani kahatag ng ato gobyerno, yung kuto bro manggani sa ayuda, 2,000. 2,000 ra manggani mahatag. Doon ay mga nabagyuhan. Tag 5,000, 10,000. Nalinugan, 10,000. Kamu pa kahang tag 50,000? Ay ginuo ko ninyo. Ha, kabaga-baga ko ninyo gnaong. Di oroy mo mauaw. Hoy, grupos Dagohoy, tubagan ninyo ne. Ay mo paghilom-hilom diya. Pero engineer, hinay-hinay lang kay ang atong heart diya. Ay wala, high blood ko. Kisay ganahan na ni. Sa tinuod lang, ako, wamang ko'y problema. Ang problema diha, inanimang God, kitang tanan gaanto sa kalisod. Tinod na. Ang atong inflation sa atong nasod sa bulan sa gini ang June, I think it's 5.6 to 6.6. Inflation na. Inflation.
Grabe kamahalan sa mga palaliton. Nisaka ang tanan. Ang garter ng yun ni Commander, ni Mrs. o ni Mari, ang gaos-os. Matagabi, nagsulungo ni Parintun to. Diba? Mura na'y gaos-os. Tanan presyo gasaka. Unya, inyong konbinsihon ka ng inyong mga membro. Kamu sa mga membro, ay, duhara magod ka klase ng kalibutan na nga tao. Wala may manunto o wala'y magpatuntong. Ano masa nagpatuntong saan mo? Ako pangutana sa ninyo. Ngano man sa nagpamembro mo? Ngano man sa nga oroy buhatag mong membership? Ngano man sa oroy nga maghatag mong pa-imprintag t-shirt kay ugway t-shirt kuno dili marilisan og tag 50, 100, 150, 180,000? Arilan ta sa 50 sa makatotohanan. Bisa naman gani 30 og nay buhatag 30 magpamembro ko. O, ako pa'y mo imprintas t-shirt sa kumakauban. Mabutangan na ito ni Bay. Attack mga daguhoy kay na'y 30. Ako butangan. Wala manggani. Kamu pa. Ha? Tubag ako nung kuninyo. Galon manggani atong gobyerno. Kay bawa ba magpila na'y loan sa atong gobyerno sa gawas? Atong internal and external debt? 19.05 trillion ang atong utang. Unya, gani kang usa ka organisasyon manghatag? Ha? Una-una ako noon na ninyo, pilakalibo ka ng iyong membro. Ginoyoran, daghan. Sogo, daghan. Poblasyon Balensya, daghan. Mag-uy magpailad lagi. Wala'y mangingilad, huwag magpailad. Nagpailad, basan mo. Kamong grupos daghoy, nga naman na. Tarungan ninyo ang tao, ayaw ninyo anaa, kay bida nang inabuhi ng tao, oy. Di ba? Udangin na na ninyo, oy. Og wala man gani mo'y mabuhat nga maayo ngadto sa inyong isigkatao, undangin na ninyo. Undangin na ninyo. Di tagyon mo lum-an diri sa akong programang baruganan. Kay kamo, amoy mga baruganan, mga panuaya mo. Hala mo, pangwartaan ang pobre na ta, galisod na ta, inyo pag yung pangwartaan. Wa mo'y mga kalag. Amo, tugnaba mo'y kalag. O, sugda sa kiling, sugbas kalayo mo, panuaya mo. Di ba? Sakto na inyong ibang buhat. O, di ko, hey, galoy, hilom lagi mo. Dahil ito nang beray, 0916-409-9707. Tawag mo! Tuwag mo! Di man lagi mo manuwag. Gailom-ilom man lagi mo. Labon bitog, mangwarta mo, magsulisit mo, paspas kayo mo mga panuaya mo. Di ba? Gisay founder na nagohoy, karo na may balaan ako ni Gisay founder ani. Sulong mga kapatid gini panuaya ni. Sulungon ko ni ba? Dadaan ko ni polis. Ako na i-complain na, bot! Pangilad man eh. Oh. Extortion man na. Ang sabi tawag ni mo na. That is extortion. O di bawal, o di pwede, pwede ito reklamo. Ako sa tinood lang, di nyo ko ganahan, Ana Bitong, manunto ka sa imong isig ka tao, di mo na mayo. It's not good. Galisod na mga Pilipino. Kisabay ka na to, na gani hapit magikog, na sugod tulay. May lang kayo naabtan. Mabwa ko tatong sugod nga tulay. Nga batubian ng ilaw. Kaya ganoon. Ang rason, di na nakuingan lang. Huwag makaon ng pamilya. Spook ko muna. Daghan ka na itong galisod. Bisa sa pagkaon na lang. Galisod. Ang usahan, ang uban in town. 1D18, ang uban, 1DY8 na yun. Huwag yung kaon. Higop na lang in town, huwag tinughong. Kabalubog siya, tinughong. Yan ang dukots kanon, mga butangan o ininit ka din tubig, butang asin, para doon nalay magkalaman ang tiyan. Kanang inyo, magkalaman ang inyong bulos ang panuaya mo, daguhuya mo, tinuod na. Di ba? Saktulog ka na inyong ginabuhat? Dili. Kamusad, ayaw sa magpailad. Nga no, masa nagpailad na saan mo? Ang uban ko noon, ni loan na kay, na, lagi ibayad. O karon, di ka tangag ang inyong loan. Sa na ninyo? Nga no, masa itaw ng ilon mo, nga pa pamanggani mo, muna'y giihap, muna'y ginaingon, nga gaihap na mo sa itlog, wapag ganit na pusa. Di ba? Nag-ihap na sa itlog, wapag na pusa. Pagka mga bright, kayo, bagit sikat-sikare po ni mga tunto. Otro mo po mo. Eh, may magsilara akong, ako na atakihon, apil mo, idamay ta mo. Nga naman. Kisa man sa, nga naman, nagpailad man sa mo. Kaya nagpaprinta-printa sa unong t-shirt. Asa t-shirt pa lang dahil, ipangwartahan na mo. Agoy! Noon sa'y agoy?
Tinood man. Pastilan. Oy, grupong dagoy undangin na ninyo. Di gani na ninyo undangan sa tinood lang. Sindi na chang, gano'n inyong maikwento. Ano na sa'yo, pared? Ay, kining nga to. Hilig magkaitag pared rin. Gamay ang anniversary, pared! Gamay ang akon, pared! Hala, pared! O, ilam man saan ang katong, or gusto mong pared, huwag may labot, ana. Ilam man ang right, you know what? This is a democratic country. Basta importante, kinakaparada. Atong iparada ay papil na itong naghoyo ta. Asta mga membro, ito ay pati-shirt. Papil, ito na ito sa parade. Atong t-shirt sa... O sa'yo, nakabutang sa Marcas t-shirt, naghoy. Di ba ka na si Daghoy Bulanon, mana? Nagkatong revolt sa Daghoy. Di ba? Di ba Bulanon na Daghoy? Ano, kaulaw rin sa mga Bulanon. Bulanon, biya kong inahan mo, panuwaya mo, hab. Tinood man, ayaw, pastila ninyo, ayaw ninyo pangwartahi ang ordinaryo giyanong lungsuranon. Baga mugnaong ba? Di yun ko ganahan ani mga tao nga mangwarta sa iyang isig katao. Manunto in short! Ayaw bagyong pangsikad si Kariisod sa kong pasuhan ni mga panuwa.

magkuan ta ba mag magtrabaho ta nga patas ang atong binuhatan nga to sa atong isig kataw patas dili potos no igor ang motos gahuman nga kwarta na man hibat ng mga panuway kayo magitskatskari

gid bitaw sa tinod lang ha, sa ilo ako nga masuko di ko ngano man pinaka kontra gid nako kana bitaw mangwarta tanga to sa isigsaw manginabuhi day tanga legal manginabuhi day tanga wala itay tao nga gitunto manginabuhi tanga insakto bahalag atong sining pinasingutan dili kay siningkahan siningtan dili kay siningkahan di man maayo gagaba man na. Misa, wala na may gaba. Picture mo diha. Na ay gaba. Ay. Di, kumtuog, ay gaba. Mangilad ka nga to si mong isang katao. Na ay gaba. Ay. Ako mtuog, diyo ko gaba. Ay, nako, aliluya. Jesus ko. Napay problema ning atong ekonomiya. Inani. Ang atong growth rate sa kuan, sa atong inflation is nasa 5.6 to 6.6%. Ang inflation sa atong nasod. Ang atong borrowing, atong hulam, niabot na og 19.05 trillion. Ang atong hulam. Sa interest rate pa lang anadaan, pwede na ng bugata. Sa interest rate nga itong ginabayaran sa itong nasod. Sakang inflation. Pag saka sa inflation, normal. Mahal ang mga palaliton. Pag mahal ang mga palaliton, mahal ang tanan. Bugas, tanan-tanan. Napay-gera aning... Middle East, diya sa Iran, US, o sa Israel. May gani, kaya atong krodon o gasolina, iusosok si Quinta Sintimos. Sunod si Mana, butlang kaha. Yaning, para aning, kaya ma, atong gobyerno, sige panghuam. Unsa na lang gaog, kana bitong di na kinahanglan ng mga gasto para aning confidential funds. Di lang sa day na gamiton. Gamiton na lang day na sa atong pangagamhanan. Dili din na gano'n. Kaya daghang confidential funds ay. Diba? Naapay uban. Daghang kay mga bodyguard. Night guard. Napay body. O diba? May kasil doon. Tao. Gabayas buwis. Ito mga emplea. Ganyan. Ito mga dagkong opisyal sa gobyerno. Manglakaw. Ah. Napay wang-wang. Na mga escort. Daghang kayo eh. Gastos gasolina. Ang swildos mga tao na ganyan kuyog. O diba? Tinood man. Di kalakaw, ugway mga bodyguard. Ang ordinaryong mamamayan, wala, gabaklay. Ang atong hibang butaran, nindot og mga sakyan ng mga panuway. Di ba tinood? Naapay escort, naapay ka nang tawagan na sa Tagalog pa, Howie Boys. Daplen, kay Muage. Muage ang atong halangdos, bata. Ang nibutar, gabaklay. Ang giputaran, nindot og sakyanan. Napay gwardya, asa na mga hustisya. Tama na, sige, baligya pa na inyong buto. Gan ba kayo tagisgutan na yung panuway? Sao na lang niyo. Dada, inani ha. Gisakaan sa tong gobyerno ang tax exemption para sa mga yano nga mga empleyado. Bisan pag-isaka ng tax exemption, ngadto sa 350,000 ang tuig sa tax exemption, wa kay bayaran og buhis. Di maghihapon na mapil sa ato makiigsunan, mararamdaman ang ating mga kapatid. Why? Kamahalas palaliton, sakang inflation. Ano maramdaman yan? Kahit iakyat mo pa ang tax exempt sa ordinaryong talabante, di hindi mararamdaman. Why? Sa kamahal sa mga palaliton. O niya, inaapay mangingilad. Ayaw mong pailad, ha? O, dagoy yung danga na ninyo. Ako'y nibalik na saan ko. Ita. Manginabuhi isa ko sa pikas lawak. O niya, pagkahuman na ito, ilabog ang ato mga balita. Ganyan, high blood ko.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaubandog kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
8: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
7: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
8: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
7: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
8: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
7: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
8: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
7: para to na pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
9: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
14: Na
13: hospital ka lang ga?
14: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
13: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
14: Nakuma.
13: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
14: Nadaan sa computer.
13: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
14: Oo.
13: So, sa dahil na itabo?
14: Nag-inom na kong bigimak. Naunian to.
13: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
14: Pulo kaadlaw.
13: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
14: Oo.
13: So, likay nagdulag computer?
14: Dili na.
13: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
14: Salamat, Pastor.
13: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
15: Yes, Egan.
16: Magkasimay ni ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
15: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa mpot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
15: Okay.
16: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa mpot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
15: Salamat sa Diyos.
16: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na Pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
15: So aroma herbal oil ka igan.
16: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
15: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
15: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
16: Okay Pastor, salamat po Pastor.
15: Okay.
4: Mga on na ta!
17: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
18: Ilabas ang bida sa lamisa!
4: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste!
18: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste!
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino
6: Aquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
19: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
20: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
21: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
20: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
21: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
21: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
22: sa GRD, Quezon Printing Services.
20: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: si Teresa Ahero sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon dili naman niya siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka buton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa
0: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Atong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: The 8.5.

0: Yes, unsay apto ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
1: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa Naawan kay dinhi pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max ba sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon kaluyo sa Ginoo, naulian na gyud sa pastor, makalakaw na siya. Tingalan na akong mama nga migawa siya sa siya at sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
0: Pila siya kadlaw nga dili magka magkod atong tuwa pa siya sa Naawan.
1: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
0: sa bathroom. Ah, okay. Karon okay na siya?
1: Okay na siya ron, Pastor.
0: Salamat.
1: Sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
0: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
1: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos.
0: Salamat kay Igan na. Salamat.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, eskwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.

0: mo si Teresa Ajero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro ko mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya Pastor, malihok nga niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na Pastor, kay tuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Mo! Mo! 98.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, Atoni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8:05 sa buntag. Kamo padayong namina sa itong Baroganan sa Radyo Kaibigan. Diyan, paint and sticker mo tin sa iyong masakiran. Gamit ang Nano Ceramic og 3M. Sticker sa truck, multi-kabutan ang klaseng sakyanan. Samtang ang John Deloring, mutahi sa tanang klaseng school and office uniforms o baga athletic uniform. Ananimutang sa Purok 17 Hagkol, tapad na yun na sa Boster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722.